0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: صدق الله العظيم.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Program Kulesente. Your program ye yebyenfuna erambike ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa y'abaffe abafunye ssente bo bayiseewa kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente kola ssente.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Radio Pearl FM chikumu musamba kyaronyeze mwenda ekola lyo muntu wa bulijjo. A program kola sente mwetuli ensonga mutugenda masno okubeera nti tuzi kusembereza woli. Kaka santu omudde ekimala katika sera katusika kulowooza ku business zaffe. Nagamba teri kiseera kirungi nga kino eky'okulowooza ku business yo. Kikamuka sera kw'omuwendo mwasobola okulowooleza ku bizinensi obudde buno zukuka olowooze ku ngeri gy'ogenda otambuzaamu olunaku lwo olwaleero kikulu nnyo.
5: Abatulaba nga muyita ku YouTube mubalire ddala eyo nno gwe bwoba osubiddwa programu zaffe zonna eŋŋanzi osobola okuyita eyo no programu kola ssente n'oba ng'ogiddiŋŋana oyo gw'olaba nti yagala okubuulya naye ng'olaba nti kalubo omugambe nti nkwegayidde tunuulira ku programu eyo gimuweereze ate tebweoyitayo teweerabira okusubscribinga n'oba ng'ate ebigambo tebikusubwa ebyo by'oba osubiddwa mwebali nnyo abalyannaka banabulemezi banakyaddondwa banaosingo yonna gy'osinzidde okuba ng'otumbudde otukolera ddala bulungi nnyo bw'otejjaeyo nno ani ali kujjayo tubagamba nti eno yekola ssente.
4: Mungu alina engeri gye yatutonderamu ensi eno nga kagambwako Dr. Kayogedde bw'otejjaeyo teyagenda kujjayo. Mwana wattu n'oba ng'akuzaala bifeekeera ng'aziina nga zitonnya nga mmooli nga mpitirivu nnyo mmooli mpozi kwekunyuma n'onana naye n'owaaba aziina ssente nga zitonnya nga nkuba kujjayo amakulu kyeyo njagala okutuukiriza naye nga toli mwetefutefu kwejjayo ziyinza okuyita myaganya oyinza okulomba
5: wewaawo
4: kati buli kimu ky'ogenda maaso n'okulowoozaako isiyo gwe enensi esooka kugabana gwe naye mujja nga muli balongo oba muli ba triplets oba muli abaana babazadde bana temuyina kye musobola kubeera toyina muntu omu ky'ogenda funa nga tokikoleredde kigenda kwetaagisamu ffe tubatendeka wano ndaba na ntegeera ya bintu mindset very simple nti endaba gy'olabamu ebintu ensonga lwaki batuzaala mu families nga tulimu abaana abiri batuzadde abaana abiri nemubeeramu abafunyi babiri n'abatali mwebali
5: omubayitirivu
4: enjawulo weeri wangu nnyo we wano enjawulo bali engeri gye bagenze maaso n'okwekwasaganyamu n'okukozesa emikisa gyabwe ezikiva tukkiriza dokita nti buli muntu afuna omukisa
5: bwekiri
4: yes mungu buli muntu akuwa omukisa naye engeri gy'ogenze maaso n'ogukozesaamu yesobola okwawula ku balala abamu twesiŋŋana tulina nature za njawulo oyinza okwesiŋŋana omuntu nga wa mazima nga butuufu obuwanguzi bwo bwonna bugenda yitira ku mazima ge obuwanguzi bwagenda osisinkana bulamu nga bugenda yitira ku mazima ng'engeri gy'agenze maaso n'okusazaingamu amazima bwe buwanguzi bwe n'osiŋŋaana oli ng'ate opportunities azifunye naye ng'ekigenda omusula butaba bwa mazima butaba mwenkanya
5: mu bufunzi omuziranjovu nti ensi mwoleso omwoleso bali bakyaddeko ku mwoleso ensi mwoleso olina kubanga otulaga era oyo afuna y'oyasinze okwolesa obulungi
4: dokita
5: yesebo
4: wenye mungu aina asobola okuwa ng'ekigenda okusuula butabeera mwenkanya kati abantu abatali bwenkanya be babbi mungu ayinza okulaga ng'akuwadde mu bubbi bwo naye ng'agenda kukwata olunaku lumu byonna byobbidde ebbanga abikuyise mu ngalo
5: akugezesa
4: akugezesa
5: asoro kubira umugumikiriza nga kuwade
4: kati gwechewera bidanti ene nyingo yobuyayo obubi okufera abantu okola ki eina wegendo tuka webansige efe nga gwechewetaga wetaga okubango exercisinga amazima certain point nene chikulema obane mulemerero okubira anti okikola ndi mungu nakuwa omukisa obye ochulumpanyiza abantu obanyigiriza
5: bakoze
4: nazi kuwa sene zijja ne nakumwa okulaba ekituufu ndi kyotekeddwa okukola after all gayina kubeera ngu prayinga card ya mazima ndi singa okyusa n'opurayinga amazima osanga osobola osigaza bino naye naawe n'osigala ku kino ekyokubba osinkana omuntu nga obudde bugenderedde naye ng'afunye kondi vanywa limukubiddwa ng'abadde ayina kweyesigami nga kweyesigamye teri karungi ya lyazamanya abantu amataka gaabwe agatutte mufere kungwa kasente akafunye nene yesiŋŋaana nti ku nkomerero y'olugero n'agwa mu kituyite entata bwagwa mu ntata mwana watu nebyomutabukako n'ava bulamu bw'ensi eno nga y'omu kwa bali ku saidi etali yakwesiima naye ng'ayina ekyokusalawo okwekisaza zinga tuyisa amazima asobola okubeera nti afuna obuwanguzi twagala nnyo okusigala nga tutunuulira kitwakoonyeko olunaku olweggulo twakoonye ku nsonga enkulu ennyo twakoonye ku nsonga y'okuba nga tuteeka ku minzaani ebiruubirwa byaffe nagambye program bw'oba tuwa gitegedde yajjo genda ku YouTube gwe muganda affe agisubiddwa Mupale FM News programu eyo gyagirabayo naye ensonga esinga okubeera enkulu muganda waffe awuliriza nti oliyakitinga otya ng'ofunye obuwanguzi nti tugeze nti obuwanguzi bwange mbadde njagala kuwasa mumeokwasanawe okumenya
5: mukatala ddene
4: yeso singa n'omuntu ofuna omukyala agenda ayita mu bingi agenda sonda akasente agenda kola bwati nga butuufu nga byakoledde byonna bigenda genda funa mukyala
5: abamu tulina mumabanja
4: naye si kibi ekifuna omukyala but weeyisa otya oluvannyuma lwokufuna omukyala ono kubanga omukyala abakyala abasinga babadde madaala nti bwetubafuna batuyamba kugenda kulayi bayibali ndowooza wano mu buganda simanyi nnyo cultures ndala naye mu buganda kyabanga kizibu omusajja ogaggawala nga talina bakyala oba talina mukyala nti eyimu ku bintu eyalinga ekkuba erikutwala ku buwanguzi bw'okufuna ssente oba okugaggawala kwali kuwasa abalala balina nga gyebabulivinga musangayo mu bulaaya nga kisi kyebabulivingiramu newano waffe tubulivinga nti ebimu ku bintu ebikuyamba otuka ku buwanguzi bw'ebyenfuna kizibu nyo lesiŋŋaana wano omugaga nga si mufumbo nti ebimu kubituyamba nti
5: era ne ku CV bweba banakuwa ekifo kyonna kusa nti newoba ogenda ku mwemba ba paramenti bagamba presenting a marriage certificate
4: you understand so kyekimu ku bintu ebituyamba okugenda ku levelo endala kakati ekisinga okubeera ekikulu tuba tutegedde nti omukyala ono naye akisobola okubeera oba obufumbo busobola okubeera obuwanguzi weeyisa otya ng'omaze ofuna omukyala kubanga oyinza okuba ye waliwo abafuna abakyala nebeera nga yentandikwa y'okubonaabona ebyenfuna sigamba mubonaabona ebyensi bino saagala kugendayo
5: ebyamwe biri ebira nedda ne mubyenfuna
4: nga step gyotekinzi ngoyinza okuba badde okola akalimuko ng'obutambula bulungi n'ofuna omuntu nga tagenda kutegeera si mugumiikiriza
5: bangi babadde bulungi obayingidde ekintu kino bano webesembereza bagamba kweriranya bawa okuwayira n'alyoka akugamba nti yava ebwayise kati ali eri matugga
4: dokita
5: nam
4: omanyi omuntu yenna anagaggawala
5: nam
4: mulimu kituta sacrifice
5: ekigambo okukulaakula nekitegeeza kwesaddaaka
4: mulimu okwewaayo okwesaddaaka okwerekereza kakati osiŋŋaana abamu tugenda bufumbo obadde olina otambula mpolampola bana ofuna omutyala tugambe kiri expensive ddala mumateeka nti okumukima ewaabwe ogenda kuba wetaga okusavinga kasente ogenda okukima omukyalo ewaabwe kakati bw'omala omuleeta ono omukyalo oyo singa tunaamusiŋŋaana nga tali ready to sacrifice naawe kubanga mufuuse kati tiimu
5: muli babiri
4: kitugambye twogera ku byanfuna ka ogenda musiŋŋaana nga discipline ye mu byenfuna enfu eri puwa kati tomusuubira nti ojja kutuukiriza ekirooto Njoinzo kuba unzo kuma kuchoku wasaye. Njoinzo kuma kuchoku wasaye.
5: Iraba anja kugamba ha. Ibiono soko, soko gumemu. Gimuna kukinti ha? Kuchempi semweyo. Toso kakungamba. Yesebo.
4: Iroba singana abachala ngabo. Nti Dr. Gogo ndo kumbulia. Nakuwa fetuli pasaji ya fenjabari wano. Enabade nita kumchala ambulia. Nti abachala bayina kuzino msingana. Nti mubo na amala na kuleka uneda. Dokita mpulira je mpulira nga ntukirize kiroto kyange. Zibinete bimkwata ko. By the way abauza program ina bachala abali abauliza. Tutunulira nnyo ekiroto kya fechoro kyange kyali kya kusitula mwami ono, mwami wange. Nzo engeri agenda okweyisa musiri Katonda simanyi.
5: Nenze musitudde.
4: Nzo simanyi kya agenda ko engeri agenda okweyisa nga tuli Katonda. Kubasiri byo. Alikati Europa super Katonda gogusa bakatonda nti mwami wange. Tusobola okubita mu bino tuwangule bulamu butambule. Bwe tuteeka mu kino tubeera na mindset eri negative. Era abawala bangi mukibagala basajja baavu mu ntandikwa eno. Nti mubonaabona n'amaani kakulekawo. Nidda.
5: Ate mulimu n'abakusesa.
4: Ofunye CV.
5: Mulimu mukwano gwange yansisa. Yangamba nti yalinga ategeera bulungi nga mwavu naye yamala.
4: Doctor, okimanyi nti eba CV?
5: Esebo, okuzimba omuntu. Nga ngumula point yetu ewe ziwe ziti.
4: Doctor, bwe mba mpise mu kintu, panga si gwa muzimbi. Bwe era abakyala bangi abali successful nga bami babaliddemu olukwe. Why? Ng'omukyala ali awuliriza. Kubanga olw'okuba alina by'agumidde. Kubanga abadde omanyi obeerawo nga bazimba. Olikodinga ku mutwe. Buli step jemu tekinga. Tutekeza step eno, noteka mutwe. Nditoinza kungamba, banga luba lugendo. Nti ntambude na wadu agenda kunefu, katu kamaya agenda kunefu jida. Nentambude, buli kimu nchimanyi, minabia njize, finye lessons. Tukumikiriza, tulideche mu, tukoza wate, umide tulide, tukoza wate. Nti, lesson yojifunye, toji mulekela. Kale yefude, niwe opikinze lesson. Kati, kwata bino binyini biosomi. Bitambulire ko gwe kenyini
5: kubajukira gubera ni kitu kya live lessons
4: kati goli olabanga atafunye mulo ko oli akulide mulo njagala kulaga kino era bachala banji betugambye abawangudde webasigalanga mindset
5: eringa
4: inga bino betugera ko anona kulwayo era bo banga ogenda wani ko ko musajja muvudde mwe nabwavu na kulekawo kibaita no kulekawo kwa samukaze mulala
5: olomwana tonda mugo bamufu
4: olokubaliza nokuba wali ni chai tu kumulika. Anyway, kuri umwe nenge jachira bomwe.
5: Ya nefulira.
4: Batatuli bashara. Tutumaiwe chiruma.
5: Okwasi omukazi omwe basi nakulekawo isebo.
4: Neka ipatwaga kujawo chino. Tutegera echebyenfuna. Intikali akwefulide. Mugenye njya kwefulide mbwa akwese makana afuno nakulika makama nagata ko mulala. Obo kai tugene ne chiri wasi. Njino kuleka wa kuleseo. Akugobye.
5: Chichibi.
4: Tugenda kusinga okuba ekibi.
5: Si ye yegoba. Zina isobola gumikiriza mbeerazi.
4: Akugobye. Oba wegobye.
5: Okay.
4: Kusegera. Kino kinzo mwawukanye. Kakati tochikuma kino nga kya kulwanyiza bali tekikyali. Totunyumiza mboozi nti kale oyo omulaba bwe batize njenda mukwata mwente mukya. Nedda. Kati omukyala agendo kyusa obulamu bwe akwata olugi. Wakati mu buyinike.
5: Naam.
4: Akwata olugendo lwe bayiseemu ne byayiseemu.
5: The Twitter notes.
4: Notes. Za akozesa. Kyovala abasajja bangi, usingana n'abasajja b'obuvunaanyizibwa nga bagamba nze njagala kufuna mukyala atambuddeko. Manyi waaki? Kino kye muyita CV mirimu.
5: Abakyala bayinza okulekawo atazaalangako ne batwala wazaddeko abasatu
4: abana. Abaami ddala nga bayina ebirooto by'ebyenkula.
5: Ogenda
4: basingana.
5: Buli musajja alina ebirooto by'enkulaakulana tayinza tandika na mukyala.
4: Era mujjako obunyanti kale naye.
5: Kali ayinza kubeera nenga main purpose. Yesebo.
4: Kubanga ono amanyi. Abasajja bamu kababuulire nako.
5: Yesebo.
4: Omusajja aba comfortable nnyo n'omukyala omunafu. Mutaro munafu yalwa tutugamba munafu mutasobola kukola.
5: Asiko tutegeeza. Yesebo.
4: Omukyala. Amaziza ye bibye. Na kutufu watu chitebo nafunga. Mwenye kati ya wala bana bataba ina baine mikisa maso, baine ngejebe tuwa.
5: Mwenye watu mwenye watu yukuru wanyisa mulichimu.
4: Kati abasajja, mwenye mtu mwenye bakaba sajja.
5: Abafunji bemwe gomba.
4: Bemwe gomba. Oja kwesi ngano. Nga emikisa simi njinga avunde mudia yono nji ajafuna yamu kwa ala. Wetaba andabika. Aine, enta, ushtekina.
5: Baku gati umichala jaleta ya gendo kulete zebi ya pebiu. Geno mtu nulira boti nukani hatu nukutumanyi. Kaka nuke kama la mwe songa.
4: Mulimu lesson.
5: Naam.
4: Mulimu echo kuhiga.
5: Bagala nyo. Nyo. Nyo. Owesi guwapo obuteka. Nyo. Mumuntu alina
4: simu. Afana watu. Kwanga.
5: Aba mkulu mundo woza. Chibaitu obukulu mundo woza.
4: Sini. Echo chilala. Chichamunda. Nye erimu kubiyo. Nti. Atunuliro nungara sirizoti.
5: Ono. Ye master ye.
4: Master. Mumanyi master.
5: Bazimanyi.
4: Nti, kati baganyo okubira mu position. Siyo na abuka abuka. Si tibagara nyuba chara bakora chini.
5: Ba jumpy jumpy.
4: Bari jumpy. Anta inabudu. Voda ye nini ye sacrificing. Atuwa yuge de kusacrifice. Nti ye wayokora. Kati nobu debu nobu kutunulida wakufayo. Nti okenda kwesinga na bugenda bukendera.
5: Butini.
4: Butini.
5: Nyazabu.
4: Kati okuteka okuteka omuwala ayanyiride nga buli omu kwa komya amaaso amutunda ko kwati
5: atobere ne stress zo mulimu obere ne stress za maka
4: omugagono chi ya mumalaka emirembe
5: okwa okuta okukola entalo nabalala nowe waka ne mirimu nabe mirimu nga chijja mu tali comfortable nacho
4: comfortable
5: tali na budde bwecho
4: rosi justinga na basajja nga akambo no mukazi omumaka
5: nti
4: oyo ya wasika.
5: Waita na wife material.
4: Wewe bale nyo.
5: Oyo wife material. Yeah,
4: mwede ukuyonga mwge ya ntebi. Kazi ya wewe ntebi. Mfumba. Kazi ya wewe. Tika tegele kakakazi ke. Kukwe ya kagala kuzi.
5: Kari ya oji.
4: Tomanyi. Ndi. Uku wanti concentration nini ebidu webe binene. Atena amanyi gyali maride mkuli ingilizo.
5: Damn.
4: Rosi ngana kapo, banange kapo zinazitu kori ila, nkiti babao, baba kori loko yiba. Obasi ngana ku interneti.
5: Omusanga fana buwati obuwati, nyinga ya katuwa redi miaka agu, tanubanga na mu. Na yenga wakatikati ya waluobu neno, ubereno. Wabitu watia.
4: Inabasi njiwa, panasikia banafa abawo uliza, bobo unawa sango, ugenana kola nyoko la kwa.
5: Omufunyi.
4: Omufunyi, wanafuga binene. Basireya. Basireya.
5: Ni hata ya umuamuzira njofu. Gwebo tani kwa kuingi na mchiche tuoge de konti. I'm always having my target and I'm focused. Basireya uja gendo chiraba. Ngabe tema boka. Gweke nyatu gendo ukulawa mbote nunga nida guguma. Guna. O tema kompola. Ebiru ubiri rwabi nubijane sharp edges. Ezi tema kaba tali uwathe kucho. Nebulu wa ruzinga mfocus ku target neba angevao. Kiri zoba gana. Biona bigenda kutabanguka. Kubanga. Much of your creativity, mindset yo, creativity yo, eja yo echisinga, okusinzira kwecho chojira zenti chechisinga. Gwesengo mkanti wani, njagala kufuga ku V8 yo. Focus yo, kayo kanye information joga thali ingo gendo kula. Tuwa gamba wanichangu nyo tunuri ya kusimu yo. Ntibonabu nategele omuntu chasingo kubanga. Integera ye gomuje kwe simu ye genda ku social media ye je genda kula biche bimtwalo obwongo bwe kitegezo rani technology ya kusembereza byo singo kubanga oli interested in ne mungu bwati bwakola akusembereza abantu bagenda facilitating obwongo bwo nga state yeyo je buli mbuddo.
4: So muganda fe auliza program tubade nyo kudala twagala kwera bile tugaenti nti nokuwasa is an achievement na ye okuwaza tukulabye nti bwomala uwasa nga tugambye nti omuntu anaafuna bwaterekawo emitwalo esatu ayagala gifuuke ena sikulya kalegiwebiri enjawulo ogiraba nti okuluubirirwa kwongerako nti bwe nfuna ogumu njagala gibeera ebiri.
5: Umezira njofu, njagala tubanguzi bana batu laba kuna dalabali social media. Walola biyeko chibaita stairs, buwechi tia madala. Ntikati, omuntu omufunyi ye muntu alieno ngalinya adawagulu. Ngaboboga ninyamadala nyingi rechi zimbe, chicholi mkukoro, omufunyi gwe tuogerako. Neato li, gwetuli against ye muntu ali mukufubutuka ekizimbe ekyo ngakirira wansa madala
4: aina we yatuka
5: isebo
4: najjamu in fact doctor atuke nobo sigade busigaza
5: we bali nyo
4: tukwale chokira bila ko chobufu
5: notuka kufureyo amadaju kagasigade gagene gwe notuka kufureyo ba second floor oba third floor ekizimbe kya myaliriro 10 gwe notula ku third floor
4: nobwama
5: no
4: receiveo
5: Boba nofunyeka akazigo ku third floor.
4: Wano sivao.
5: Ikibuga nkirengera na bulungi bwenti.
4: Era osingana tuina ne goals za fe. Manyi twayogedde de com program ya fe yali twayogedde ndugamba nti enjawulu ya bagagga na nafa batali ku kya risks. Ku risks kiwaje ki mu Uganda.
5: Risk kye Uganda wadde gamba nti okutia bisomoza
4: okutia ebitu somoza
5: tutya nyi bisomoza.
4: Ugenda tula katika ngola ekiri mu mutwe ya fe.
5: Yesebo.
4: Tuagala tukole wewe tufunya akasente kafe tuagala ka investinga mu bintu ebitagina tusomoza edodo musingala kangulia akataka tikako obuzigo bapangisa
5: tega
4: omanyi walio mubuzizo yatako obuzigo bapangisa
5: lwachoteka ko obuzigo
4: njagala nsorozenga
5: mwezi gugwa ko sebo omanya onti bya school fees mbije kengalo abana obo bije ukasoteka obuzigo
4: Enduga amantu ofunye wini na yeye nzoba wini ntono. Nti kati oliya gendo ku riskinga. Ayenzo singa kwecho. Ndine mu investment. Ningi jetukola mu reinvestment oba ku investinga. Mindset ya fere bilao.
5: Buruoli ti ebizibu bine ebyo lunaku. Ogenda ku investinga ebyo bimaliriza ebikuyamba ko kumaliriza.
4: Oya teba akasente.
5: Naam.
4: Ninge chimuli mutwe gwe agala business etali mukuri emwe mirembe tujaga ku singa emwa emirembe ngati muli musubi jukira utukendeza endurance ba risks ne mixed ufunda jikendera we chiri chiri automatic
5: ku lokendeza tisagala ku attackinga
4: kendeza jibaji inokola chi
5: the more you fear to face risk the less
4: tasobola kulunda Ati mwenye mwisiki, zii nzo fazi, nzo
5: fazi. Kati
4: tu nacho genda kukola.
5: Kuruka nge mbuzo zilesi.
4: Eroja kusinga na bimutuwa gedeko. Samu wana investi nze mutaka, limazewe banga, teliko seza, bali wana gaina batuwa azibama, takipa grabbers. After a while. Nti, for mind ya fe, tetu teka muku, tetu sembeza kumpi na ugaga wala. Tugambi, risk teka imu gaga. Mbimfuna. Mbimu kukarakita zofuna. Zofuna kutaking on risks. Nifengeje tuwa mwe bintu. Tuwa gara kubira mku. Mirembe. Kati ugenda kusika nga nsugula.
5: Aha, ndikana.
4: Nga atia risks.
5: Ndikana.
4: Kwa mbalo jabio ujete gende gwe mazi. Tuwa ya gara bi udirebi. Tuzugula kukulima. Mkuba jabio kuba. Tuyaga jabita. Mtuwe biso kutu. Wakanda ukuranga buchimitu soa chukulachi. Guya gara. Kawe wevu. Chichi tukwa wakende kojo.
5: Naam.
4: Nti. Amuntua wacha manjiru umuli mugwe. Tuwa chukende wade kizampu. Fakti bade program jari. Tuwa wade kizampu.
5: Naam.
4: Tugenda kwe singa nanti. Mvude busoga. Kama dandese Kampala. Andese nkube chapati. Chapati nzikubie. Mfunye chilozo. Mpulide kwa la sente programu eno. Baga ba inspiring nze. Wajisi kwa la mudara agwa. Bana nkoze sanga po koze. Banga yeah. Lukoze. Okoze sana waka tuchogele ku. Omuntu wa depending ila kusara. Chituare kunga wala baby. Wabe ila kubere.
5: Chabla.
4: Ebele liwa oma doktor.
5: Neto kuka.
4: Tugenda singa na miru. Obula mbobo ne singa bere.
5: Nibori kerotia.
4: Mgena nga uliza kanuka kuwa atika abagezi boka. Togenda singa na miru mbula mbo.
5: Kudunia kuno.
4: Kudunia.
5: Mm.
4: E singa bere.
5: Mulaifu form zona. In fact, mulaifu form zona.
4: Ni hindi chite gezamu togenda liva ako. Awefa machi ya miru e singa. Oteke dua okuliva ako. Jisalari. Guye musara. Hakati... Abamu kumusara kutuja funa tukusome seko. Abamu wetuka kumusara kuno. Tuatula tukajara kuita kajara.
5: Tulipa matibu.
4: Tuare mbira kubere. No weze miaka habili ngole mede kubere. Ya mama u.
5: Amba gawase nukawase.
4: Andi kunje kwa hikilo mbe. Njengena ya mama kati kujiga kibado tuogerako. Just imagine ngoli mwa miaka 10 ochale kubelia mama wo. Ye salary.
6: Oho cha kutawo.
4: Ngoli kuba salary uno murungi. Tuino kuchiroza ko dilwo muvako. Era tuba tuino planning. Ngabula mama wa planning lo mwana okumujja kubere. Nabwo ino kubera ngolwana bucha bova ku salary. Tetugaba kuba ku salary kubanga tunacho okola. Kuva ku salary ngo yingiza.
6: Ebyenfuna byo bikula bakabagenda kabaddire mu bulungi bangire okanyinyiza
4: o esalary obo musala njogera kufa abakozi bakozesa salary ono kigirageranye ko ngo umwana kubere salary mulungi nyo
6: tumuwagira
4: mulungi nyo kubanga sendarubira munza ne emuko bigo byogendo okugwa era bajja kusekerera kwekuremera ku salary. Dokta nga wasanzo umwana miyake tanu ngali kubere. Tuwinza, tumunza seka. Kapata ufitafuwe chisekeri wa kuchara.
6: Tumunia watinduga,
4: Yizala chichino, chizeze ngerechi. Nakati.
6: Nituza na masu na wayonsa.
4: Katino msara we gutu yuguli. Tuino ogube lakunga tukufuna nga gutu yamba. Nabata mafuna kumilimu. Gutu yamba kusobola kutani. Kwa manye yungu etebi, obola liye mbili mbiebio. Bantu tuwezi nga kusalari. Kumusala. Nchabarabari bati bali employed. Kwa nga kwa tu umusala kwenye kwa yama kwa elevatinga from that level, yu kwa elasare ana, ugende kuleve dako. Ya kuwaga wa musala. Mbo chino kwa brambu wafi. Ya chino kwa bila kekomeko. Ngabo tulabie kumwana ayonka. Mbo chibira. Nchi umwana ayonka, tuba tulwana. Nti mwana uze miaka isatu kubere. Tutanika fenoko wa mama wa magezi. Kusharo. Nti kila huka mwana. Teka tutu iya ya asoboloko. Netu gaya nti bere ye miru ye chitiasi. Kusinda mungu jia undamu. Obuomi bia teka mbere. Obuomi ebiru ungo. Bia teka mbere. Tuwina miru. Chino nchidamu. Tuwina miru jogenda kusanga mungu yenkana bere.
6: Mulaifu mzona. Naam.
4: Niye chite gizamu tugena lima lako miaka habili.
6: Kade budi.
4: Ate katono. Kati, butu, obudu kumara kubele wabutono. Boi no kumara ngufuno msara.
6: Tuwavulile banga tono. Nitutengelele banga tono. Nitutambulile banga tono. Nitudukile banga tono.
4: Wabila kumusara.
6: Naam.
4: Looza kusepu edako.
6: Walu udakao.
4: Looza kukukwe kuzesa.
6: Naam.
4: Kukusasura bantu wa msara.
6: We wow.
4: Tuba tewali ku mindset.
6: Ndaba yebintu.
4: Ndaba ya feyebintu.
6: Nensalawo.
4: Nensalawo.
6: Umanyo luo kulaba. No salawo.
4: Tugambi nti guwe sivide njigiri mugula mugu kunyigiriza.
6: Embera mwodi guwaji nina kechi sumuruzo.
4: Guwaji nina kechi sumuruzo. Guwe sivide mu. Atuga ambatiba kuyambi.
6: At times we are captives of our own captivity.
4: Dokita mainjo kena kuwa chapati. Mbaide mwake chokra mwaka kukamata.
6: Yesebo.
4: Umwana no ya amanyi gako zesa. Okusonda ka center atandike business eye
6: obwongo nobudde
4: singo kunyumira twelekereza banange
6: bingi
4: nga tugenda ofuna obwongo zafu okusoka osingana buli muntu nga yelekereza
6: abakazi abawasajja
4: fenna
6: mmere kulya kunywa
4: welekereza buli kamu
6: disco twala tugende
4: obwongo ine kirubirwa chaga otuka
6: omanyi tulina ne principle of life ze tunywererako ne mungu yenyini atubera mutano nga bwosabirira
4: ebwe tumalo wangulo wangu
6: mune tumwela bila
4: kitiyo tujita banange character atabuli good business usanga ama mechanic mu garage ba mulese ku mungu sayamba ka amanyi ga ko so kubera independent okuyiwa kubera ni na kati benefit baishi batusingako ndibwe bwatu ka kubwanguzwa ati ngagenda ku budaka bwamalo yaka aji ko ngano nyanga ya fork
6: bwa ko fork ngati ko chop muno buti bali so ujisa buti
4: tawumula
6: olumaliriza onga atagenda kuchidda ko
4: bwafu no bwanguza asigala age aina cha gatta ko inje uli uka manse tiyo itwa bwane bwandi madafa bali mos bwo gede ka bachi
6: fetukuta bali te bakuta
4: fetukuta buchali
6: in fact tukuta twekusa
4: fekusa nga buchali nosingana nga amivudde ko
6: Nanzi ngondi kochi manyi na unzi kachiri netekeri.
4: Osingano musajja nga yali asita chiji na ego kuvuga nga amanya gateka kati nga akoli ya boswe nga amanya gako so funa taxi twachi chogera kubanga je nimbe vyotani kila mtu bela.
6: Naam.
4: Echi zibu nyo singano mwana boda mu miyaka 5 nga taida pichiye. Ne Ejetano, kari waito kumia kukuli ubaya kuya ongira kendara. Ya ongira kubakazi, ya ongira kubahana, ya ongira kubukulanzwa. Biaga chako, biabiti mtuga mbibu kwe kusa.
6: Mwoke vila bakazi waisiza mwomorirao.
4: Ebi mwenyelezao. Tika ndako.
6: Yete kake njegiri.
4: Yes, mimi. Ya wadu ya mani kwa samanji. Nye, muna kwa mtuga fini mfocho buo ongira ku. Matidina bu. Aranzi kwa mkamfati.
6: Umanyiti yowe miaka atano sawa ya liri ya zimbe nyumba mwagambi. Anizo kuwa jizimba wa miaka abidi mwetano.
4: Perfect.
6: Ngali mwatano. Ningi nyuma jizimba. Aho na wona bafe. Atenga tia jizimbi la miaka abidi mwetano. Checha atuka uwa katia ungo mazo zimbe nyumba paka kati wodi. Checha atuka uwa liyo mazo kula taxo kutuka wodi. Checha atuka uwa kuboda. Abafe. Waliu nga wanochete gabacha kuogereza. Ii. Wekola ngevitu. Leka kati wamaru mufuna. Checha atuka uwa. Biche bituka uwa katika tia uwa.
4: Checha atuka uwa embozi jonyumiza angaba no. Zine mfunu wa msaja
6: angasa.
4: Inda nywe inda mura
6: bihe. Tane izo katimu kwa tabulunji. Ntele di.
4: Ocha mu kwa tabulunji. Wakulo kwa mzono mfuna.
6: Tunuli la current situation jori mu. Mayuwa waganda baline njogere ya waganda mu. Nti before sebi ya kawerege.
4: Mga jeli ya ukuru.
6: Wacho gede. Ogambio chini.
4: Kawerege.
6: Yesebo.
4: Ngali ya wawo. Ngali ya ukuru.
6: Teka kedia.
4: Edia.
6: Okay.
4: Nga ya ukuru.
6: Ono nyantondo. Nenga fungiza. Obude buna tunatiro kubanga te oulira. Ona ulira te guno mwaka biche bigendo kubanga bive mbuga. Ona te gira eviga mtu. Wama basajia bate geze nkula kula na yafi. Mwena batu uliriza no. Abantu wafi muli mungana fi atu akuwa galinyo. Ali Daban. Yomu kubasa gali ndoza kubasa South Africa. Abali Massachusetts. Walu wu muganda wafi. Wamu itamu tesa sila Shafiki. Ali Mombasa. Wamu itamu tesa sila Shafiki. Na wu abali ya Mombasa. Sanga mtu uliriza nemba mituba sabanti program tojisuwa yongero jigabisi za bala soluku wanga fina tutambula bwetu nabanga tutambuli wamu vino vina vitugeza koko gira bia kukuma okakasantufuna nkula kula umalozifuna chigende wacha fichijia kupachi mazoku wanga chitu kilira dala tugami ndaba yebi ntu yekwa ula kubalala embera mwoli ojini na kubu vuna njizibwa ndaba yebi ntu nensala weyabyo ye kuchusa nuganti kanywerele mumbera mweli ubaka mbele mmativu necho chenina woli si wabi. Na yoli na bingi byosobola okubeera sengo na kaka santi byoli na nokiriza anti byanina bino lanso dubiko lya miyaka 2 mu miyaka mukage ejja nsoro kola chimbe chinde bwe chiti lwachi mu mutwe gwo olina mukayumba kokka lwachi mu mutwe gwo olina mukapichi na kamoto kabyuka lwachi mu mutwe gwo olina munti mukazi na bana kye kikulu ensi wali abaloto okukola companies zivuga babi abantu mirimu kakade kalamba walu abaloto moto okukuzikola ngazi ya mba abantu walu abali mukutonda we bintu binene ngatine bino byolina ngabula mbwa jumanzi nanyo manyoto mkwanga liyafi mulimo mtu wa gama ntizabanda bangi basu mila kusomero liyejindi basa sura milioni bili nga ye priority jayo gira ichobu gaga chasingo kubeda nacho luachi tuwe nyumiriza mu expenditure nene ze tulina dana to kutuonda yu sobulu kulivinga abazukuru bafine baba angatiba bila mbulamu obu amanyi yesebu
4: so mganda fatu uliza leo tuize chigambo chimu bote jayo tuja agenda kujayo tewe kusana chitono yes. Ate tuchirabe unakuruwa ero nti fetwe subire njegere mbea jeturimu.
6: Aba kuloga, baseleza ligenda muga.
4: Tutuna wakira government wano.
6: Aba kuloga.
4: Tutuna wakira kwa police maker, tutuna ulide gwengo mtu.
6: Aba ganyo kusabire duwa na aba kuloga. Bali mkuwa just mazi. Muga. Naenga mubiyo na obado genda muga gwe.
4: It's you, gwe munafe, gwe.
6: Yes, sebo.
4: Agenzi masu no kubeira anti, wele mesezo kubeira ko uotoka. Wadeno muudiza, mulunjo unakuruwa ero.
6: Yes, sebo.
4: Kiliza, tukuagadize unakurulunjo, rujude, wanguzi,
6: wow.
4: Nemikisa.
6: Wow.
4: Bitambulinga wabisubira. Bula mbutambule, ilo vile wanguzi nyini. Betugenda masu no kubeira anti, tuogira ko unakuruwa ncha. Bera omukwa abasala wu mwonsala wentu ufu. Tuwa gara ku beto ndeda bitugenze masu nukosa. Tuwa tuwagede kumirimu java ntu.
6: Namu.
4: Wenzi okubagu wesibu otobu oli. Akutegeza gwe. Onza nukubagu wenechi ganyo kutuwa kuleve dako. Mutufu nga sija baugede ne. Ndanemi na kukundi urensu unga wenti. Tutugeda gwe ne. Gwe mulimu ndo manya mazima matufu kuchitugedeko. Umanya manyi guwateka mga tunafune echo. Ne guota demungo mazo chifuna.
6: Wow.
4: Katira gwo sobola okuwe wako kituita okwera mula osobola okwera mula obulungi nnyo tuchikulekedde ekyo naye tugambe nti tukozesanya amaanyi maanyi nga tufuna obuwanguzi bwaffe obusooka bwe tumala ofuna obuwanguzi bwaffe obusooka tetubuyigira kugenda maaso tukoma kweyo enjawulo eri wakati waffe n'abafunyi era enjawulo eri wakati waffe ne bannaffe bwe mulaba mu West abazungu bwe mulaba bakyerupe omuzungu asigala ali ku mulamwa asigala agoberera kisinga takuta na kitono
6: omanyi omuzenyi vugende ku kigambo manyi ni kanyumira nyoka na katalike kamu nti tukozesa manyi manyi okutuka ku buwanguzi obutini mu ntandikwa naye ekibuzo kiri nti omanyi amanyi amala gye tukakozesa okugateeka tugakozesa oluusi okulwanyisa abalala ne tugakozesa ffe bennyini okweyimbira obuyimba obututereka mu tulo ne tugakozesa ffe bennyini okunenya abalala
4: shukuru mungi nnyo okwebaza omutonzi nosinga n'olinga akoze ekijjulo ekyebaza obwebaza
6: esebo
4: muganda wange
6: naye nga nikiyebaza
4: kibuusabuusa
6: abatakisi abalina akazi omuzee simanyi bali ogugenderezaako otambulirako mu takisi bw'oba nga oli wabweru mukwano n'awatali siteegi ayimirirawo naye kootuula bw'otuula nvira kakkana maama kakkana ate fundamu bw'oti fundamu
4: gwa takisi gujja bunkye tusomye olunaku olwalo takkuta nagwe gwate zibunye okuwuliriza gwate
6: mbutakisi ejjudde batya
4: takkutana infact bwe kibalina n'okuyira nebejjudde era amatu gasigala galiokulaga nti
6: gwe womunda takuwuliriza gwali munda omala guni nagambye nviiramu wano towuli takufa unaye wabweru
4: galiweru
6: omutwe edduka kwayiwe nga maaso gamuliwe
4: gatutundakiddako kikiri bweru si munda mutasi
6: ate tezijjula
4: kati naawe ekiddako kyo tekisi kyekyo kyoyina kyotanafuna ekyo kyoyina okimaze kyotanafuna kyotanafuuka
6: amatu n'amaaso
4: kyoyina okusigala ng'ogoba
6: amatu n'amaaso
4: olesi ensonga ya takisi
6: abaana abo nze baagimenya
4: abaana ba takisi example nungi ku kukyusa obulamu bwaffe
6: yesebo
4: bwe omala okubaako kyofunye tomatira nakyo
6: bano abali munda tacyabala
4: oyina sigala ng'ogoba
6: obulamu bameka bataane leeta onagenda viiramu wali mama funda muna tuula ngejjudde nti tuula onagenda viiramu wali
4: obulamu bwa takisi oyo kondakita bwakikola bw'oyina okola mu bulamu bwe mufunemu ekyokuyiga tonyiga lwakubaako nyigiriza lesson abaffe gw'omatira ne bakasitoma bwe wakafuna dokita nakunyumizaako wano nti osiŋgana omubuuka anyuse ku saawa mukaaga olw'okuba kikubi
6: musanvu
4: abadde akola emitwalo tugeze 15 olunaku abaddeagali awuddewu nejja naakuba akakadde oba naakuba asatu naga wano nko n'amaanyi gaggwa mufact yinza nosigalawo naye nga takyakola nga kwaja abadde akolamu
6: client najja n'amutunulira bw'ati
4: yamatidde dda omu naazingako nadduka n'agenda nfe akyawo mba nyinyusa
6: wena kikubye bwe nagambidde ati kati wano mba nkola ki
4: edda
6: nagenze bugenzi sokamala okwejjako negundi
4: nakuba nkola kati gw'oba kyera kyo kiwedde obaye tukola nko 3 lunaku ogakoze kati lubiraana
6: setting endala enzibu
4: setting alikodi
6: lwaki obeera omanyi lwaki omuzira lwaki abantu bambaina ne goolo nga ziriko bakye batya nga bola shape y'omupiira nga January eri bwetyo February eri bwetyo March eri bwetyo obugamba nga tegetizo zenkanankana ye nno bwe ziba weeziri abamu balina okubanga zaggwayo dda ebisomooza mu bulamu weebiri era nga balina obimalawo be baffe bw'oba tewejjaeyo bw'oba nga tewejjaeyo teri agenda kukwasaganya kakasa nti akujja mu mbeera eyo mwoli fuba nnyo fubira ddala okakase nti wejjayo ate era ebintu bitambule bulungi nnyo sofi mpima ku mukutu atumbuddagama songa bimala ti nsi abantu befe abeekabira olwo omukyala eyazza eggulo nangamba dokita tubeererako ddala ntumira sozi omugambe tunyumirwa ddala enteekateeka eyo omwami wange ba obukokola we nemugamba nagambmbulira nze mpulira kyoka nsiwulira mugamba njia mtumira kare no omuchalo yuwe kabira yii mchala wa uninga vila kabira yuwe balinyo ajati tukutumide uko nyo josinzi labani bafawali waneno wano inachiri bimaya uro ajabeda ungo uliriza usinzi da uwe balinyo kubanga mutumbo denteka tekene ya kula sente evelo unakulwa mande mpaka lwa mande tetu umula kubanga tujima nyiti evitu wala sente tebi umuza songa na fabaziga tekitwa kubanga tetwe umuza umuza jovu
4: babede buru njubira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi nebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gyokufuna ensimbi giri ruddawa yabafe abafunye sente boba yisewa kola sente kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ezokumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente
7: kola sente,
3: kola sente.
8: Ebigambo kubingi nye byogerwa mu nsi naye ekyamakulu nga gujoli kusirika tuwulirizanga lugambo twaditangamu n'abaaba kwogerako bajja kwogera baggweyo etuyambye nnyo okutumalako ebirowoozo ne stress ate nga bwe tuyiga ne ddiini yaffe tuninga naawe ojivako yongeza
9: ngeza akadimi kale ndio yowe kagwera yo
3: eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 10 nemo paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga waliwo munne
10: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra.

tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala olomukisa gwatu wadde kubanga tukyalimbitwa nebikyasa nze naawe tukyasa kyekyebeeyi Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde okyalina amaanyi n'omukisa okusobola okuba ngaokola walkathir bajjula okusobola olwaleero nga n'abaala osigaza contacts zaabwe abamu olina ssimu zaabwe gozikwata Allahu akbar ivuga weti nja kukubidde oba yagisigaza ye maama wo oba yagisigaza ye taata wo ennaku z'omwezi zaatuuka nga weziti nga maama akuba ku birth date yo zaatuukanga ennaku z'omwezi weziti nga maama akuba watuukanga mu kaseera akazibu nnyo ngaena gwokubira naye n'akuddira kitaawo oba omuntu yenna ow'enjawulo Isa was somebody holding that phone. Yakubira. And what comes to your mind first? Obongo busoka ne buduka. Eri omukadde akuzaala. Eri nanyini simu eyo. Yali owensonga mulamu obwo. If someone else is using somebody's phone, a deceased's phone, maybe ayinza okuba yali husband we, maybe ayinza okuba yali mutabani we, muwala we. Essaawa zino ofuna essimu ng'eva gyali ebijja ku birowoozo byonna eby'omuntu oli. Ago nno ge mazima agakaawa naye nga mazima. Saba ekitiibwa Allah atuwa obulamu bulungi era atwagale ffenna. Ayuha alfudala walfudalayat, abambejja, abalangira abalungi, abaami abalungi, bahaji ne bahajati mwenna, mukkirize olwaleero tutambuleko n'ensonga eno. Nyangu nnyo naye ng'ate nzibu, nkulu nnyo naye ng'ate abamu bagigayaalirira. Tugayaaliridde nnyo ensonga eno. Okimanyi nti alkul abasinga obungi olwaleero nabuki oba elkullu yabukun min alfaqr, buli omu woyita era gwoyitako akaba bwavu wa shiddati lhal, nambeera kubanga mbi yakanyiga nzibu. Ishtadda alayya alhal, buli omu anoonya ani anamutaasa kubagamba nti embeera mbi. Lan tajida shakhsan, togenda singana muntu n'omu illa wa huwa yabkin au huwa bakia, akaba bukabi min shiddati lhal, olw'embeera n'obuzibu rent, shiddati lhal olw'essente ezitakyalabika, olw'amabanja amangi ye galina ne bakolera bennyini bamubanja oba ababanja ye gabanja n'abamubanja. Abantu bakaaba nga baagala anoonya ssente ez'obupangisa taziraba, waakolera ne waasula, ennyumba zibalemye okumaliriza n'enkuba etandise okutonnya ezoonoona. Muzimba ayina yakukomya emyaka etaano emabega, ayina yakomya omuzimbo n'agirekaawo nolaba ng'ayina pulaani mpitirifu nga nnungi. Nyumba maka kabuvunaanyizibwa buli kimu kyonna akitaddewo, naye wenjokolera olwaleero ng'embeera yakwatamu n'okweyongera ku nnyumba tayongerako. Buli omu akaaba, bakaaba ki? Buli omu akaaba shiddati lhal, embeera mbi, embeera nzibu. Limadha yashtad, limadha alhal daiman, lwaki embeera buli kaseera eyongera okubanga yashtad, eyongera okubanga ekwata? Lwaki olamu bukwatamu buli kaseera?

0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay, kuna watu msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti ne kuna watu msamtano bida sato nkaga nkaga so wano kumpelezo buwele za obubaka ne mbosoma wano kumpeo za radio
1: tukwazi tuyo kumalawo
2: etemu elie fana nyiri za buweli tiyo elie kubanti omuntu bamuzingiza ne bamutaba nange oye kango mjeko Neba no abavubuka abasikambula obusimu kumacha, abasikambula masimu, omuntu ajena kulijja kando ya. Na ulira kubajita Amerika, abambajita akabadia, na kulekanga manya agajie, na yenga atute bibyo. Choka abantu abo, ata abantu abamu baba manye. Kata abantu nzemba densa ba, kwa abu beboba mumanyi, mba mutandikira ko, mumanyi timwana wagundi ya kolo mzogo. Chokanto olokuwa mwana wagundi chajja gambo wako awowe wabere obuzibu abo musoke kuabo bayo tamanya abatu zindikirizo obuzindikiriza ngaba se owori David abo bo government mtu yambe ko pale FM hello
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: mwe balo kuweleza
1: no kuweleza
2: sebo
3: ono damba gashiri ndio sitabali
2: yes sebo damba
3: kakati mumbeja okufa kutaka kuweka na ye okukendeza kukale kumbeja angele kukua uli anta abantu baini ya minya na eba kutuzo kutambula anga chinomu baata azisa uvove waka tunayo mtu wakule kila kuo jiva kote na sisi chasa kuo utakutuala kutuwa ziweva tiyo so abantu wabaigenti mtu wabua kwa ze minya wabua wanja ulo kufinga kubantu wabalala
2: bali
3: kila wakutambula anga omomu mkuna yo mtu nakule kila kuo lini wabua nakule chinto wabua inako akamutisa
2: Okay, Rector, wasuzotia, subira wasuzabulu njifarida chinene, nawe wasuzotia. Tukoze tuyo kumalao etemu, tuli mubanje basonga, etemu yechika, echaba fesi, bachi fesi, abadja na kubako, chaku jako na akota.
1: Netu ina polisi, oria yogide kucha kamera. Tukirizganya na choni chalibadobu ulia na chochi tuyamba.
2: Na ye kamera.
1: Netu inane polisi za unangambude ngobo.
2: Na
1: ye manyetino
2: kugena kukamera omusangoba kumaze kuzibwa. Tuwagala kutangi ilabi kurabi.
1: Handi kati abantu ngabo wibata ndiko kuatibwa. Kwa nalabiyeko.
2: Balalaba ingira
1: kuwao. Mvubu kairi nyari endo zari ya tiki yanga ye yanga mulo. Ya singo kuzisa. Atali yanga mulo na manyidwe nyo. Na yo kumu kubale tuduwa mkoti unakule gulo. Abujuli zobamu lumisa ya dada ageza kukwe wakana wabadebu wa kamera. Kabula gila dada ingwe zibamu kwa atiramu. Nevi ala gamu katambi. Ntiabandu nga wabata andiko kubanga wala banti kamera zikola. Na wabata andiko kutiamu.
2: Okay.
1: Okusingo kuloza anti awaluwa kamera na yete jakola. Ana chochi nafuya mbiyo kweri ndavya abantu.
2: Kunoti musamfutano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti. Ne kunoti musamlana bia sato nkaga. Kaga pale family.
4: No gamble, move a police in your man, no, bana babi. Na no thing got down. Quan yard is the wound, depend number yesimo yeno yeno. So you are Kusanga Mukubu.
1: How
4: about the part of Gambuku police in the Sikwati who are caused the Goraba? Never turn to Korakubra. Chitu Funyo Baganda Bangi. Tu reporting anayoke nukudayunga. Mwana njini ya nza nukukubile sisi mungate tujimu wangaku. Nagamba haji wakoze chino, nechino, nechino. So, polisi ya fete kukola na ya amani.
2: Okay.
4: Mara nenso ungeno kanjibarake. Wade wake wange wajawo mukazi mularuchi, luka mungezi. Abana ni wage na kupolisi na waliporti. Mwa polisi ya bagama mudeyo kuero si. Evi tetubi kola ku.
1: Hey.
4: Mwa mwa alimu nyumba. Na hiva mwa tebabi kola ku. Kati polisi ya kola kubichi. Na fetuwe kume. Na hiki chigabe chusenga polisi jivamu echecho. Abantu wajia kugwao. Salamu alaikum warahmatullahi.
2: Walaikum salamu warahmatullahi. IBK. Oyetemu risuse. Eriye chikabwa echecho. Bamu zindi kiliza ni bamuta. Tugendo tegera nga mtutu mfu. Atunoyo tuwa tuyambidua kubaba mtutu mfu amanyidua. Ne walubanji viva zindi kiliza mungeri weba tunibafa. Tutamanya kubango bosa ngol yao mtu ainzo kubanga tategede. Abakari Sadiki agambia kamera za fe omugaso gwazo tetugulaba. Crimes happen and we are told. Ezecho echifo tezikula. Kakati hao na yene yebuza echikonde buwa chechidua.
5: Salamu alaikum.
1: Waalaikum salamu wa rahmatullah.
5: Anazaina kumjozi. Echikulu kuziza njaga. Leba taziza njaga tuwali chijakula. Kumanga mwini mwini tundu yivanyela mwini njaga ngaba. Kumwe vitundu babi mani. Beba giragira mne baba kanga ne baba yola ne baba tola kupolisi ne baba wasente ne baba malane baba damkifu echo chenyine. Kache mbele nze kugwa wetu. Na yesu nga kivawo, uo yawe mbele ja kutere. Reda tebi yaba anga binji nyo baby tiyo.
2: Okay, waliwe ya weleza mesajin agama antichandivanga. Oyo ye, biyaba devi amo pira, biyaba amo lete decho.
1: Na hee tulabivanja wanziba tusibu wako.
2: Nyeranga mbe sidikiri agamba yasu vilanti biya mpira bibia lesa.
1: Nyeranga biya mpira la mkwata wewe chukuru wajichia kule duwa chiza chila vika kemfunde zuwira.
2: Bana ni mtu tira obi wafe. Obi wababu sagwa.
1: Chiza chila vika kemfunde zuwira. Chitegiza ni nachuchiba chibi.
2: Leba ntubeba kabati ya vechiru. Do those people even sleep? Nzaoro vintu vye nezira unene unya. There are some things abantu biba kula. Noe buza afuna atyo tulechiro. Baba te biba kabiba no biba tugamba nganti aba akasawu ndo bagasituka. Gendo okole. Wabikola uta wati. Wanoji waswa ti watugambe ye kawembe. Mbuya sadda ko mwana wa munne na yebo yayo yakanga wo wati amga situka gendo okole. Situka sebo. Wakata I'm just thinking, eh? Oyinza otya okutta omuntu n'oba kale wagenze kwagala kubba n'omulumya nga n'ekigendera si kya kumutta n'amala n'afa muli okikwati okiwulira otya n'ettemu eri eri e Masaka gwe nali nkugamba baana bato e Masaka abagenda kuwa mobile money ne batuuka ne bamutuga oli n'agamba twakwata eddagala ly'amannyo tusibako omuguwa ntugukasuka waggulu olwamaze omuntu watee bamutekayo bagamenti yeetuze kwegamba ebintu bwe bityo. Obutemu obulinga obw'ekikabwa ekityo baana bato oyo waba omukutte amunaye abebyokolinda abeb'obuyinza waba omuntu watyo ng'omukutte oli agambe anaye for an eye a tooth for a tooth. Hello wanje kunoti 5597 ne kunoti 8283 tukwe tutia okumalao etemu edhe chikabu echitio omuntu wakuzindikiriza na kukuba na kutena na kutuwa lakue bibio
1: tuwa ina uniba na bata ambula angambudo wemi sana angabakuba abantu henga tewali wabauli ya uchikolebua okutuka hibio kwe inda ewa ateka mwa amanya genja
2: uwa nevike endera ok pale FM hela
4: mumbe jasara mwaleku marahmatullah
2: mwaleku salamu marahmatullah
4: amanya ngeenda kari koreso
2: mhm
4: na kwenja galo kubo ya kuwanga sila mkungu wapte mesonge so kila dalobari ilu government mejinaba kubea galo kuno njile zako ne kungu vijuli kubea gala wali kubea gala nga tenina kundi
2: hebo gamba
4: orwari ilu wali kubea wano wengu mchuli chikenda kukera mbile vyo kwenji mbao vye njini njini naba chala ye njini njini abantu vayina wano wali manju wange basha munga kuchulia neti wali wagama ya mwesi mbiyeko nga uli enomu ya gama ndio ya mwesi mwako tatula kusula
2: eh
6: ngati wali yamwe ndiye naye mpangange eri wanu manju wanu akati olwayo nga muganda abadde ateko nadhari abantu abaana baffe ffe tubazaala naye buli omwaka ndeka tondeka bizibu kati embeera neebeera nga ne gavumenti abantu bayeba nane ebiko byeteekamu sete ngaoyo yakulira kino ono yakulira keto bweki ono yalina bantu babamanyi ne gavumenti bebamanyi era be batottira abantu ne gavumenti yenyini manyi salamualaikum
7: abantu bubasonga abantu bubasonga abantu bubasonga kwechabikira abantu bubasonga mu program etuli omukeze
2: okay ibika agambye police weba eyitamu ekoma ku main road tayingira munda osa agamba singo bosanga eyingira kone munda eyo sanga ebikora ebyetemu bwebiti byali baddenga bikendera pale famena
8: ebikora ebyetemu bwebiti byali baddenga
2: omulungi
9: kendeza ku radio
6: hello
9: Yes, sir.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
6: Mumbe yakora musizza nyabo.
2: Nange ntyo sebo.
6: Akisonye wa mpoze mumbe yakaba nyabo na ye.
2: Yes, sebo.
6: Ukombera bwetu. Anje yama nyango, amanyango gira kubanga Allah ya ilofa ange si si ya kwekwe kanje bamsha Sheikh Muhammad Abdul Hamid Mustafa.
2: Yes, sebo Sheikh.
6: Hamir mbizinga byekome.
2: Yes.
6: Bushenyi yumukwezi musozi kakati etemu akamazima ketulukuliriza kitagara kumazima wemba manye chitamu chagara kusonga mu songa atemba chilira wemala kusitende kakati mbonyo mkwezi gane nti manju we manju kati manju sitegele nti uwa alibu wezo alibu nyarugu alika senta alibu aliwa unonyeleze wa ndubati natani kwa kuyo kunonyeleza kwa kala kuita wembi ilangye yu abantu veto ugirama zimamu kutia Allah uliwamumu nzikiriza ye ushanga Allah kwa naisiri za kijewe mchamu
2: okay
6: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kare wote sotia tulimu banjo wa basonga njagala yomu kubi wa simu mwye katulabe tumazewo tutia etemu ikolebwa abantu aba bachala chimpanje bosango boli aba chifesi betuita ba chifesi kati no waliwo abali bakasoro group ekawempe yo baga mbanga abana bali babana babantu banene mbu
1: yes
2: kati bole begamba abekawempe fetugenda kwekolamu omulimu wetu kukwatira kwetu tadi bya kugamba mwana wani twagala ulira ko kubulumi olwo obutalo abana bo
1: Yes.
2: Eh bekola mu omulimu bonga abekawempe. Erango bakumanye bakukwata ko we batu kutowona. Na yenga atafa tuvumirira okutwalira mateka mu ngalo. Nebo bagamba che kibayambye ko. Okubera ngembera mu bweto.
1: Kino tujja kisaba babya kweli nanti abantu ngabo baba bakwatiddwa. Bakwatibwe nga mateka bagalagira. Olesho nanti.
2: Che
1: kiletera abantu by the way kati ngabo ogambi echo. Abantu okutuka okwisira obo bagambe nti tujja kuteka ko bulumi nga abalale bwe bawulira olw'ensonga baba alina kye baakolawo obuli ne kigaana okugguka ne kakakana nga abantu abakwatiddwa ate ne bateebwa buteebwa
2: okumanya bali baali bakambwe baasala n'entotto bakuba olukiiko ne bagana ati olukiiko mu byogeramu baamwehali ne bagamba nze n'amaanyi mwalimu bakanyama balenzi abasajja balina ebiwago bagamba ojja kwambala ng'omukyala bwesibe gomesa nti baali bagiranye abakyala bamanyi n'obubaka abasanya wana nga umanyo kabasanya ne uba waga nja kwe fulango mchala fe tuja kubeira wale mumayuni tuja kubeira wanewe wati elewe weba kolecho bagenda bakendera baita bakasoro grupu mchitundu cheka wempe na yefe tukiriza kutuwa ila mateka mungalu polisi tuwaliba demu kola nyomu ntugwa asingi siduwa msangu webutyo ne mchitula ganti checho chukole dua
1: ate urusi ne mkola yoku banga gwe alabiyo gane kuimili ya uli milizinti nangi ba inzo kuntu usako obzibu ulenso ngoliwe chimutu kako na we gwa inzo kudaku
7: abanji wabasonga abanji wabasonga abanji wabasonga
10: bakawa kada kasangwa wo haba kenku fumbutale wensi yona baita ma YPA
9: oba bembuzi bakuletele chichabanga umu kwanga okoyo kulundo vuzi obutakula wega kutanika famu yembuze yorulio atenga zizi to wange njavu zizi no bazirese kuzisanga mu YPF farms atengwa taina taka toina bude ewa maba bibabale siri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu YPF kulundi de wega kuso meso kuku kembulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msamu 07 000 07 nya oba 0 msamu nya satu emu satu tano tane emu bachari yega kwa YPF building rubaga roda ninanza na naluvule kusiteji na wayegale takeri okupangisa kulundi reko oboli mireko YPA yebimala school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okubamu 12 mumu na

0: yatundirwa okusinziira ku sekulu w'ekitongole kino omukulu James Kasigwa ategeeza nti mu kunoonyereza kw'ekitongole QNBS bakizudde nga waliwo abantu abamu naddala abamaduuka bajingirira seminti ono oluvannyuma boolyawo ne batandika okutatanya y'amakampuni ago n'ekitongole QNBS okulaga nti obaolyawo tekikoze bulungi mulimo gwakyo onono ategeeza mu nteekateeka eno bakwatagana n'amakampuni ag'enjawulo okulaba nga balondoola empeereza yaago okukakasa nti omutindo ogufulumizibwa mu nteekateeka eno esemiti akusanidde onono wasinzidde anaasaba bannayuganda bonna okufaayo ennyo okwekenneenya obubaka obuteekebwa ku bisabika bya seminti n'ebintu eby'enjawulo ebikolebwa okukakasa ng'ebyo ebiwandiikiddwa ku bipalati ebyo byebyo ebitakaganye n'omutindo obaoya okugya ekifaananyi ekiri munda onono agamba naabifo ewatulira seminti naddala dealers n'amaduuka amanene wasanye okubeerawo ebyuma ebipima seminti eno okukakasa nti omukozi seminti gwatutte byo ebipimo ebitukaganye nayo okukakasa nti azitowa kiro ataano ono era asinzidde wano n'asaba abo bonna abeera bakozesa seminti okufaayo ennyo okwonoona ebisabika n'obusawo bwa seminti abakozeseddwa kyagambye nti bangi bakizudde nga baddayo naddala ab'amaduuka okugula ebusawo obwo olwo ne batandika okuba nga bajingirira seminti okutandika okufeeramu bannayuganda era n'asabye n'amakampuni ag'enjawulo okukwatagana n'abo abantu abakozesa seminti abakakasa nti balondoola obusawo bumaze okukozeserwa obaolyawo oluba kyebononeddwa nga basobola okuddamu okugula okwewazisa abantu ababadde babukozesa mu bukyamu mu ngeri y'emu ono asinzidde wano ku kyaba bannayuganda abadde batandise okubanga bemulugunya ku mpewo eteekebwa mu b'okulya obw'enjawulo gamba snacks gyebagala nti obaolyawo enafuya ebyokulya ebiteekebwamu omukulu ono ategeeza nti kino kikolebwa wakati mu kulondoolwa ekitongole QNBS kyagambye nti empewo eteekebwa mu b'okulya obwo eba erondoolwa bulungi ng'ate egenda okulaba nga b'okulya obwo bukombebwa ku mutindo ogusaagidde kale ono n'agamba nti ekitongole QNBS mu kiseera kino kibakanye n'eddima ery'okulondoola ebintu ebikozebwa wano mu ggwanga okukakasa nti omutindo ogukolebwa gwegwo ogusanidde okugenda ku katale wabula ye omwogezi w'ekitongole kino kisiriziya kirabo asinzidde wano okusengejera emabega gavumenti ye n'ategeeza bale balina mu kiseera kino emisango 6 weddu egyekubaana n'abantu ababadde bajingira seminti oluvannyuma lw'okubanga bakoze okunoonyereza okwetoola eggwanga lati uganda ategeeza nti mu kiseera kino bali mu nteekateeka okulaba ng'abantu bano ate bawozesebwa n'okuvunaanibwa mu mateeka kati abakulu mu kitongole QNBS basabye bannayuganda bonna okwasira wamu ekitongole kino naddala mu kubokoma aba bazuuliddwa nga beenyigidde mu bikolwa nga bino ebyokutattanya omutindo gwa seminti n'ebintu eby'enjawulo ebikozebwa okukakasa nti obaolyawo ekitongole kino kiteekamu amaanyi okukwata abantu abo beenyigidde mu bikolwa ebyo bano bagamba nti kino bakukikola n'ebintu eby'enjawulo okwawukanako obaolyawo seminti yekka abadde akutta kati essanja zino wabula okulondoola ebintu byonna ebiri katale ebyokulya n'ebyeyambisibwa mu nteekateeka ez'enjawulo era ne bagamba nti kino bagenda kukikola nga bakwatagana wamu n'aga makampuni ag'enjawulo agakola ebintu nga bino okukakasa nti biri ku kino kino bagamba tebakitadde ku seminti yokka mu mbeera y'ebizimbe oluvannyuma lwokuba nti abantu abamu babadde bategeeza ng'ebizimbisibwa ebitali ku mutino nga kyekiviirako ebizimbe ebimu okugwa nga bagamba kukiteekamu byonna ebyeyambisibwa gamba muli seminti n'ebintu ebira bingi okukakasa nti ebifumbizibwa byebyo ebiri ku mutindo ogusanidde era n'alabula abo bonna abadde bakusudde omukana okuba nga bakola ebintu ebijingirire nga tebalina tebalina okulondoola wakasi w'ekitongole kino nti bagenda kuba nga bavunaanibwa mwansi mu mateeka olwo n'okusobozesa okulaba ng'ebikiteekebwa katale byebiri ku mutindo z'enteekateeka ezitambudde olunaku lwalirwa nokusengejja eri amalimu ya gavumenti ng'ebisinga ku byo tukyagana maaso n'okuba nga tubakuŋŋaana tujja kwongera okuba nga ate tebikutuusaako maulye gaffe aganaddako gye bujja
1: kasekende
0: yesebo
1: mbadde njagala kubuuza okusinziira ku kitongole ekyo ekirondoero eby'omutindo mu ggwanga seminti bamutoolerako wa mu maduuka oba mu makolero
0: omukulu alambise n'akitegeeza nti amaduuka agamu abantu abamu baddayo ne bagula obusawo obwo mu bantu abamu bamaze okukozesa seminti ne batandika okuba nga bamutoolako naye ategeeza nti kino mu kiseera kino bakkasa nti bakirwanyisiza olw'ensonga okunoonyereza kwabwe kusobodde okuba nga kutuuka ku maduuka ag'enjawulo gye babadde batandika okuba nga emize gino gyeyolekera
1: tweyanziza nnyo kasekende francis
0: wewaawo ebisingako ebyo tujja kwongera okuba nga oba oli omuwuliza kwa RFM tubimutegeeza mule gaffe aganaddako gye bujja
1: okay tweyanziza nnyo tweyanzeege bagiyita Pearl of Africa Radio 10:9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo oyo abadde kasekende francis ali ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti era abikuŋŋaanyiza n'ebirala akyabikuŋŋaanya mwongere okutega Pearl FM mujja kubifuna amawulire gaffe aganaddako ku ssaawa 3

0: Okay, bajita Pearl of Africa Radio chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa Jajabuda Kayongo Hakim ndimo program Pearl FM News Hour tugeza ko kubanga tubawa amawulire butabu gagenze maso no kubanga gatambula olunaku olwalero mu bitundu byeggwanga ebitali bimu. Twagala kulingiza ko ku polisi katwe waliwo amawulire gitonge doge na maso no kubanga tufuna nti sofa polisi yatandise bakanyedda no mulimo ogwo kunonyereza ku byagenze maso no kubanga biyitingana no kuzula enfa entufu omuzanyi w'omupiira na manyiddwa nga Owol David engeri gye yagenze maso no kubanga atibwamu. Polisi ganti yabakanyedda ne kaweefu bono eyaviiridde ku mvubukono okuttibwa kubanga ripoti ze bagenze maso no kubanga bafuna ziraga nti waliwo akabinja kagavubuka agabadde gatambulira ku bigere agagenze maso n'okubanga genyigira mu bumenyi bw'amateeka buno na ddala ng'ennaku z'omwezi nnya kyekiro ekyakeseza jjo. Kale no polisi ganti kaweefu bono yamutandiseeko dda era akadde konna ejja kube babuulira ekiri ekyabadde emabega w'enteekateeka eno. Katwongere okubifuna.
1: Polisi ya Katwe etandise okunoonyereza ku mbeera eyaviiriddeko okufa kwa Owol David w'emyaka 28 ono nga musambi wa mupiira mu club ya Villa nga mutuuze mu Dubai Zone mu Makindye Division mu district ye Kampala nga ono yalumbiddwa nga nya omwezi guno mu kiro essaawa ezitannamanyikwa abantu betutannamanya ono bwe yabadde atambula ku luguudo lw'ennaali Nyampologoma mu zooni ye Dubai mu Makindye to Parish mu Makindye Division mu district ye Kampala ng'ono abazirakisa abamusanze nga tali mu mbeera nnungi ono ne bamuddusa mu ddwaliro lya Sir Albert Cook era oluvannyuma ono n'asindikibwa mu ddwaliro lya Case era ono gye yafiiridde nga abasirikale baffe bagenzeewo akusine ewagudde enjege eno era nga tuyina ebintu bye tukuŋŋaanyiza oba obujulizi bwe tukuŋŋaanyiza obugenda okutuyambako mu kunoonyereza n'obugenda okutuyambako okulaba nga abeenyigidde mu kikolwa ekyo bakwatibwa nga tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abaalumbye Owol bakwatibwa amateeka gabavunaane nga okunoonyereza kukyagenda maaso kuki ekyaviiriddeko embeera eno nga naye tujja kuba tubawa ebisingako ku bino mu maaso eyo.
0: Okay, bajiita Pearl FM chikumi mu musamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo bwatyo Rachel Kawala ng'agenda maaso n'okubanga atunyonnyola nti akadde konna ba kugenda maso n'okubanga batuwa ebisingako ku mboozi eyo baboli aho bazuule bagavubuka kiga kawula agabadde mabega w'enteekateeka eno ey'okutuuka okutta omuzanyi w'omupiira w'erinnya era tusaasira nnyo bannabyamizannyo mwenna olw'enjega eno eyagenze maaso n'okubanga etuukawo twongere okubagumya tusaba polisi eyongere okugenda maaso n'okubanga ekola okunoonyereza. Ekirungi nti ensonga eno ne mu lukiiko olukulu lw'eggwanga yaleeteddwa era omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu n'alagira wabeewo statement ereetebwa okuzuula byabadde mabega w'enteekateeka eno. Mu bufu bwe bumu era poliisi eriko agavubuka agawerera ddala kumpi 8 mulambirira gemaze ddogenda maaso n'okubanga ekwata yagagombye muddo obwala era negateekako obunyogoga kigambibwa nti bano babadde benyigira mu bunyaguluzi nga babba zipikipiki okono nga kwotadde ensimbi enkalu nga bakozesa obaolyawo n'ekivu oba gye wandibadde oyite mundu ogenda maaso n'okubanga baggusa obunyaguluzi bwabwe. Kati amawulire getongere ogenda maaso n'okubanga tufuna galaga nti sofa agavubuka gano agawerera ddala 8 mulambirira kigambibwa nti gabadde genyigira mu bubbi nga gakozesa ebisi okukakkana nga galumiza abantu bangi era sinakindi abamu ne bagenda maaso n'okubanga battibwa. Poliisi etutegeezezza nti ekyali ku muyiggo okwongera okukizuulira ddala oba agavubuka gano galiko gannaagaagalala bwe beegenda maaso n'okubanga benyigira mubunyaguru zibuno era akadde kuna jagenda maso nokubanga tubulire kitufu tutegezeza nti yafunye information oba yafunye okuwunyiriza kubuzibwa emisango waliwo abaji bagulizaako era nti gavubuka gano gabadde gateekateeka nti gakubba mu mitendera egitali gimu era nti gabadde gatera okugwikiriza abo abakola ku mobile money abavuga zipikipiki empya ne bagenda maso n'okubanga babanyagulula era mu nteekateeka eno baliko kumpi ensimbi eziwerera ddala obukadde buna ze bagenze maso n'okubanga babasanga nazo baliko pikipiki ze bagenze maso n'okubanga babasanga nazo okono nga kwotadde n'ekijambia bakye wandi badoyita kimujolo ng'ekino babadde bakizinze mu bimu ku bipale ebyabo abenyigira mu bunyaguluzi nebino katwongera okubanga tubifuna
2: waliwo abantu munana abakwatiddwa ku bigambo okuba nti nobenyigira mu bubbi mu kampani emiriraano ne district ezeetolodde eziriraanye kampani emiriraano era nga bano bakwatiddwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire mu misango gye bazze bazza ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu omu ku bakwate olwakebeddwa basangiddwa n'ekiso tuyina ne pikipiki ze twazudde ze babadde batambulirako okuba nti nebakola obumenyi bw'amateeka buno nga kwotadde n'okubasangako miliyoni nnya ku misango egimu gye bakkiriza bwe bumenyi bw'amateeka obwaliwo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi oguwedde wali entinda ywabalumba omuntu okulirana na Kisasi Traffic Junction era ne bamubbako ssente bakkiriza nti benyigira mu bikolwa bino era ng'ebikwekweto bikyagenda mu maaso okulaba nti notuzuula abalala be bakolagana nabo ebisingako awo tujja bba tubibategeeza naye nga twagala okulabula abantu naddala abali mu bizinensi ya mobile money ne agent banking abatambuza sente ennene oba ennyingi okulekera awo okugyako nga balina ab'ebyokwerinda abawerekerako oba awo bonnini awo nga ku byetuzudde nti
0: okay bagiyita Pearl of Africa Radio 10 mu 7 9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo oyo ye mukulu ASP Luke Owesigire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ng'agenda maaso n'okubanga alambulula era tutegeezezza nti bananga bakola ku mobile money muyina okwebereramu bwe mba nga muyina akasente akawera waakiri mugambe poliisi bawerekereko nammwe abatambuza sente eziwerako yadde toli wa mobile money naye ng'oyinawo akasente akawerako miliyoni zo nga ziizo yitirako ku poliisi ogigambe nina ekiteretebwa nsaba kumperekerako muntu useeko ennansala nti poliisi yoweeri ejja kuwerekerako ewatali yadde okusaba omunwe gw'ennusu so aga agavubuka gamaze ddogenda maaso n'okubanga gakwatibwa poliisi etegeeza nti gawerera ddala 8 mulambirira batutegeeza nti zine emiliyoni ennya ze babasanze nazo nti kyandibanga babadde balina gwe bavuga na maaso n'okubanga banyagulula era nga tetumanyi oba bamulese mulamu oba nedda naye poliisi ga nti twabasanze n'emiliyoni nnya nga weeziri bazirina cash era tutebereza poliisi nga yegamba nti tutebereza nti bandiba babadde balina gwe bava okutirimbula okumujjako ensimbi zino kati bali mu kunoonyereza balabe oba abavubuka bano balina kakundi akalala k'abantu ke bagenda maaso n'okubanga bakulagana nabo nze muzukulu wa Jajabuda Kayongo Hakimu

0: Okay, bajita Pale FM chikumi mwamasamba kaumza muenda ekula eriyo muntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jaja buda Kayongo Hakim mwana nzalwa yebuku Masimbi. Tuli mu Pale FM News Hour atukua maulire ngabwe gali era okusinzira mbitundu byegwanga ebyenjawulo. Nakutegezeza mu ntandikwa nti olusisira Okay, majibu mbele wanubulirenda bama pesa nga gamiu simanya wali wate reporter amazo kubanga mbuli andi wali wane chidiwo kakati ate kanso kenzi luke kusprimu kanso wano kanso kenzi luke kusprimu kanso na wo wali we chidiwo maloku banga negata ku mosasu wa fe buliaba hamida jaliyo yatu sedalimu kubikunganya buliaba uli ku Pearl of Africa Radio
1: Mauliza wa shiku msanka tonya ze muenda pafama ndi wano kumuzikiti gwa Gaddafi nguluna kuralero abakulembeze bemotoka abakulembeze baba goba baby duko omuli aba taxi basi baku mwanide waleno kodi Kampala sako nabo abakulira ebidduka aba polisi mu Kampala ne milirwano mga kawefwe gwaliko yowokula abantu bateme mpenda kubutaba batobola okumalawo obubenje obususe nnyo ku nguudo luko mwana luno lwetabyemu abakulembeze baba goba baby duka sako nabo abavunanyizibwa ku bagoba baby duka oba abadereva abenjawulo nga obe bakulembeze mu bitundu tundu ebitali bimu nga bano bogerezeganya n'ekitongole kya polisi ekivunaanyizibwa ku nguudo z'omu Kampala okulaba nti nno bamala okulira polisi yebidduka okuva kodi Kampala waneno nga yatwala ekitundu kya kodi Kampala aliko ensonga ez'enjawulo zatanyizaako nga agamba nti obubenje obusinga okubeera ku makubo buva ku bagoba b'ebidduka naddala bagoba ba taxi ono agamba nti abagoba ba taxi bano tebagoberera mateeka ga ku nguudo nga tebasoma bupande kubutegeera bulungi nga beefuula ababeera ku speedi ey'amaanyi saako n'okubeera nti nno bo baba balowooza nti n'ekyo kyebaba balowoozeza ekibagira nga bali ku nguudo kye kiba ekituufu ng'eno y'emu ku nsonga ekyasinze okuviirako obubenje obungi ku nguudo saako n'okubeera nti nno tebalina mitima gisaasira abo ababeera bakozesa enguudo ku nguudo gye baba bakolera olukuba omwana luno olusi agenda maaso nga lubadde lwakatandika ng'omugenyi omukulu yamyuka akulira polisi y'oku nguudo Norman Musinje nga yagenda okubeera omugenyi omukulu mu lukuŋŋaana luno
0: buli aba mida
1: wandikayo
0: enteekateeka eri munda mu kizimbe oba bali mu lujja lwa Supreme Council
1: nenda sebe enteekateeka eno eyingiziddwa munda mu conference hall abamanyi omuzikiti gwa Gaddafi kuliko conference hall etera okubeeramu enkuŋŋaana ezitalizimu ng'era mwe bakuŋŋaanidde ng'era conference hall eno ejjudde bulungi okulaba nti n'enteekateeka eno egenda mu maaso nga poliisi eyogerezeganya n'abagoba b'ebidduka nga bababuuza biki ebibatabula obwongo okuvaako okumala nga vuga emmotoka ne basobola okukola obubenje kubanga bagamba nti obubenje obusinga buva kubeera nti n'abagoba b'ebidduka tebafaayo bavuga emmotoka nga tebafaayo tebasoma bupande kimala abalala balina pamiti nga tebali supposed kuvuga ezo emmotoka ze bavuga naye nga bakozesa pamiti ezitali zaabwe kibayita ekibaluwa bo kye bayise ekibaluwa nti baba bavuga kibaluwa
0: Security eretya okwakisa esinga Supreme Council
1: ekoze etya
0: Security eyimiridde etya okwakisa esinga ekifo ekyo
1: Security ye ya bulijjo kubanga nga bulijjo era kodi Kampala kubeerako security yaako egenda mu maaso n'okulaba nti nno bakebera abo abayingira n'okubeera nti nno nabo abafuluma babafaako ye ya bulijjo nga baba security bonna abasinga bali munda mu conference hall gye batudde okubeera nti nno bagenda mu maaso n'enteekateeka eno
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege buli abamida Okay, bajita Pale FM chikumi mumusava kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo tugezako kubanga tukuwa amawulire okuva mbitundu byegwanga ebitali bimu buli kanyomero buli nsonda bwe tubanga tumaze okubanga tu deployinga totekeddwa kusese tula kalimiko sigalako byona tuba tugenda maso no kubanga tubikuwa kankule mbwe nti katono zijetandikirawo

0: Imam. Bobo ina ichibuzo chiyagala okubuza chiweleze kusimu eri 0 musambu 0 emu 2 mu 4 9 8 kanji kudiremu eri 0 musambu 0 emu 2 mu 4 9 8 kakati ati katudeyo biidhinillah ono no abuza nti agamba nti nabbi bamuzaala ddi era imamu kikyaliwo ngomubaka sallallahu alaihi wasallam azaalibwa bulira mwagala kumutegeera
1: nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa nga ennaku z'omwezi zibuusibwabuusibwa naye nga bagamba 12 rabiul awwal lunaku lwa mande amul fiil mulimu ebituufu kati nga amul fiil omwaka ogw'enjovu gugwali mutuufu kubanga Abraha gwe mwaka gwe yali aze okutabala Makka amenyewo Kaaba mu mwaka ogwo mwazaalibwa sallallahu alaihi wasallam n'omwezi kubanga omwezi nagwo gwamanyikwa n'eddeeti yennyini n'olunaku ebibusibwabusibwa olw'ensonga nti baiti bannakumanya nti anabawa makulu anabawa bbeeyi bwatyo balikodinge naye nga ogwo mwaka mutuufu amulfiil ne bajjajja baffe bwe nebabiga kusinda jo wala juzi wano bajjajja baffe abamu nga bwebabuuza bwe bamuzaala ku sizoni y'ensenene jajjukira ekyaliwo oba mbakomboozi agaoge nti bamuzaala mu biseera bakomboozi kubanga kyekyali kitinsa ebiseera ebyo
0: bwetwafunira obwetwaze
1: kubanga okusoma kwabwe tekwali kwa maanyi kati nga bajjukira sizoni event eyaliwaawo kwe bassa kubanga edda oluusi kwe babalirangamu ebyo kati ye bamuzaala mwaka gw'enjovu sallallahu alaihi wasallama naye ebimu ku bijjukirwa kati nga runa oth mu kitabu kye kibayita rahiqul makhtum ekimu ku bitabo by'omutawaana ennyo era n'omuwandiisi yawangula ekirabo ekyensi yonna mu kuwandiika ekitabo ku ssira wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagaye runa oth mu kitabo kyekyo arrahiqul makhtum nti bwe bamala okutegeera nti bali babazinze Abraha Abdul Muttalibi yatya nayagala ajjewo abantu be mu Makka kubanga ye Abdul Muttalibi n'abantu be bali bakimanyi nti ennyumba Kaaba ya Allah ate asobola okuleeta ebibonerezo singa bantu baagala ogimenya ebibonerezo biyinza obutayawula nayagala ajjewo abantu be bonna mu Makka be yali akulembera bekweke onajja amenye Kaaba
0: nga tebaliimu
1: singa Allah alita adhabu nga tebaliwo abantu be oda neefuluma tiitirya kkirizibwa kusula mu Makka kuwali ogenzeko Makka nsi ya nsozi nga tiwona zimba ttano naye nga Amin Sayo n'azaala nga tasobola kwambuka nsozi asuliridde yagaa nsijja kugenda kansigale kati Umu Ayman eyali alabirira omukyalo ono n'alaba nga okulekawo omuwala ono ate lebuto olusoosi naye tamanyi byakuzaala nga sikyavunanyibwa naye n'asigala kati ate balina omuwala gwe bayitanga bamitanga erinnya lingenze kuligenda kujja bamitanga Thuwayiba Thuwayiba nga akawala katoto kabaweereza nako ne bakasaba ne kasigala kabaweereze nibasigala bo bebasigala basatu mu kibuga Makka basigalamu abakyala basatu mu kibuga Makka
0: Umu Ayman
1: Amina yasooka yennyini kubanga yaleese bano sigala yaleese bano sigala ne Umu Ayman ne Thuwayiba naye abamu ku bawandiisi b'ebyafaayo balaga nti Allah tabaraka wa taala bwe yali aleeta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagugula ekibuga kyonna najja nga tutimuli bantu

0: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiruka ensi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna ng'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemye bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
1: Bajita Pearl FM 1779 ekkula ery'omuntu wa bulijjo Mwebale nyo, mwebalire ddala jemusinzi lugena masoro kuba nti muwuliriza radio eno. Mukirize bali msene kira mse kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze muzukuru wa jaja Budda, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakim. Mwana nzalwa yebukoma nsimbi, nze ndiye mabega we mzindaro. Program bajita na mwatulira. Na mwatulira ebera program ya byabufuzi. Era tusinze wane tukuba tochi mu nsonga enene ziba zigenda maaso mu ggwanga. Olwokuna tutunuulira ensonga za byamateeka era tuba ne bannamateeka abatali bamu nga tugenda maaso n'okubanga tutunuulira ensonga ez'enjawulo. Tujja kusaasira mwe mwenna abafunye obuzibu obutali bumu naddala abafiiriddwa abantu bamwe bitalo nnyo ddala. Tujja bagumya n'ebigambo ebigamba nti twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda. Kali no mumbere fanana ko bwetu namu abakosefu tubagumya saako n'okubasaasira nti mugene maaso n'okuba nti mufuna treatment buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi. Mu Kampala naku zine nkubegera maaso n'okuba nga efudemba kubegera maaso n'okuba nti efudemba yoku watube eri mu kyalo tuga nti ewagwe enkuba Sama ya boza kubatu.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mbala msiza kwa mwenaba na Uganda. Jemusinzi ilo kuwa nga mtu fisiza kadene mtu uliriza. Ndi mzukuru waga munga. Kanso na mtevi sumaya. Ndi mwala mdugavu wa maso manene wa nyido songovu. Emi mwamimiufu ndi mzukuru wacha mkadea.
1: Nirongo yongede ko binje
2: atandaba afunye kifananyi
1: atakula bafunye kifananyi
2: afunye kifananyi
1: bitambula bitya subaya
2: alhamdulillah bitambula nga Allah wasimi bibere okusomuza mwe kuli wano na wali na ebirungi binje kusomoze bwa naddala eno kusaidia feya banana mateka ebintu bingi tebitambulanga we twabisoma obanga itwino bigoberera abalamuzi beyongedde okuba nga mateka bagatafutanga we bagala ekiteeka amateeka mu mbeera eya katubagiro ekyeralikiriza bannayuganda betuweereza byonna byetukola tubikola olw'obulungi bw'ensi eno. Tukiriza nti ensi eno tujye yazise eri bazukulu baffe tujye yaziseko bwe yazise twali twewa ekirayiro n'okusuubiza nti bwe tunagibakwasiza egenda kuba nnungi naye amazima mu kiseera kino abalamuzi abasinga beesuliddeyo gwa naggamba emabega awo pulezidenti w'eggwanga Uganda yavuddeyo n'abaako bye yalambise ngagamba nti ekitongole ekiramuzi kya yegeyege abantu abalimu tebasaanidde n'atuuka n'agamba nti singa oba abantu abali mu majje bajja ne babanga batandika okubanga be balamuzi ekyo nno pulezidenti ebiseera ebisinga avaayo n'abaako ebigambo bwe bityo n'abanga abiyisizzaako kungulu n'omwogezi w'eggye ly'eggwanga oba omuduumizi gye n'omuhozi Kaine Lugaba naye yavaayo n'abeera nga akikaatiriza n'agamba maaso awo ndowooza waliwo obwetaavu bw'okuba nti bannamagye betaba butereevu mu kubanga be balamuzi be kkooti awo nno fenga bana mateka tutandika okwera likirira ne tugamba anti no baba tansi okukisinya ako bwe batyo kiyinza okubanga kiri mu nteekateeka ebintu bingi bizebwe mu mbeera ey'olusaagiriro.

0: emisango yumu emisango mwe jemugoberera jine jiri politiko jine jimu baburi ya muri ku stage abantu bali ku stage bazanya gwe audience kati tuogerere omuntu aliyeye Masaka njogerere omuntu aliye Kayunga iraka ichiri ya ndongo ngata genda kufuna mukisa mtu ye nakusula dobozi kururwe nze genda kuogerera tweta aga sente zigende mu bintu ebitufu abantu bano neba malanga neba zula nti emisango tebagizza government nafu mukulirira abantu bano nze mwimu emisango no filing a malicious prosecution. Malicious prosecution ni chechi. Singu avunani wa mubuchamu. Na watoso wolo kudayo no vunani. No vunana. Aba kuvunana. Okuvunana mubuchamu. Ntegere kese.
1: Kade munga fune bulonje.
0: Singu avunani wa kumusango mubuchamu. Nechuzuri wa nti wavunani wa mubuchamu.
1: Okugeza. Nga aba avunani wa ntibata Felix Kaweza.
0: Tambula. Singa chizuri wa.
1: Tisibi bamuta.
0: Nebe jere zebwa. Nebe gamberi nyagundi mumujeko.
1: Tabiri tabiri imu.
0: Nguwa maze mluziro bechi talioba uwa.
1: Emiake na.
0: Okera bukezi.
1: No wabira government.
0: No kuata atone jone. Yabasoka kulupapulalu. Uganda police jigateko. DPP batekeko. Bakulirire. No kulirire oko kuruawo. Echisukiride. Ndiye chitufu mwavuna na mubu chamu. Na abalamuzi. Abalamuzi nilwa mwetu onde la kubantu. Ze, ndu, nyizo kubasila banga kumula muzi. Auni ze sobi. Tiba nange, ndi muofisi muno, nga ndi muwele zeri mwe. Na kube chila ilo kuruwe si yange, na mwe, esiye mwe. Ninebi nsobi yeko. Kumino kono yange kulike vita tambu deburu unji.
1: Na imo sonyewe.
0: Izila jemuli. Mumbere.
1: Chinzo obutaba kyangu ekyo.
0: Kubanga emisango mingi nga abalamuzi bagikutenga we baagala. Ate kino kiviira ddala kunonda n'ensengeka criteria engeri omuntu gyatuuka ku bulamuzi.
1: Okay. Bajita pale FM chikumi mumu samba kamuza mwenda ekura heri omuntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jaja buda Kayongo Hakim. Ndine muna mateka Sumaya na Mutebi tutunulire ensonga zabya mateka lwokuna tutambulira ku nsonga zabya mateka era we tubao ne tugena masono kubanga tusomese gwanga tutera okutunulira ensonga zino nga tuze sigamya okwebye bize bigenda masono kubanga biberawo mu sabiti ne tulunga mizibwa amateka tugenda kutunulira nnyo ensonga nyingi ezabaddewo naye nga na Mutebi yekimanyi abantu abakwata Qur'an babira ba afidhu
0: ngere dakomerera komerera kim wamba sema komerera
1: kati gwe yakwata simateka wigwanga obaki
0: simateka wigwanga tusobola mukwata kubanga mwangu akola munongo osereza joli abalamu wanu fena tubadde tutegeera nibakirira mu parliament
1: nibakwata
0: nibajitaganjula netuambala obuliboni tojikwata ko nibajirepinga kakati yakwata akaka wairo esawe zinakuratia
1: bajita pale FM na Mutebi
0: yes sir
1: waliwe ensonga ebadde echandi kumwa ku mumwa kunonga echanso bedde muko
0: yes
1: sir sabiti eno ndoza je erije tuunzise twalabo kuyimbulwa kwa bavu bukabe ekibiina kya National Unity Platform abawerera ddala mwenda mulambirira enyimbulwa yaabwe fenate tunaba kugitegera bulungi naye waliwo kyetwala bye president wa National Unity Platform agamba nti baweredwa amnesty amnesty tuli mu kusoma mateka tu twali mukawo kiki kiba kiba bateredwa mu nte bwakira amnesty kitegeza ki
0: amnesty zibwa zimu ku nkola za ntabaluganda ngabo kiulira amnesty inku sembereze ekisa I extend mercy to you ashigira kakati engeri yokka jofuna amnesty yo jetuba tunyonyola mu mateka je baita pre-bargain. Pre-bargain chechi oyingira enteseganya mu butongole ne saba wabi wachi
1: wa government
0: mu mateka go tutunuliranga state attorney oba abasinga gwe mumanyinga prosecutor mu Luganda abera saba wabi wa government ejimu ku mirimu emikulu eja saba wabi wa government kukakasa ndi gwavunanibwa mu mbera yonna akakasa enseno nti wazizo musango era nofuna ekibonerezo kiwa kisinga yo buki obunene nkakasa bukakasa buli ampuliriza toyina ayo lunaku kaluberumu Nwaliyo genzeko mkoti, siteti hatone, na ayimirira, na sabira, avunani kwa, echubone lezechi samu samu.
1: Mm-hmm.
0: Era ye munsonga zezo nazawa, agamba, obusinzira nti emisango jino, jiri rampant, oba jibade, jisukiride, jifuse minji, insaba wechitibu wa muramuzi, echubone lezo, onwezemu.
1: Omiumiure.
0: Tuliwamu.
1: Mm-hmm.
0: Kakati pribage ini chechi. Pribage ni yateke wawo. Nti omuntu yenna aba avunaanibwa gwe tuyita accused person ngali mu kkooti asobola okuddiriza emmeeme ye n'alaza ng'ayita mu balooya be oba ye mwennyini ng'omuntu n'asaba state attorney nti oweekitiibwa saba wabi wa gavumenti nsaba nze naawe tuyingire enteesaganya ng'enteesaganya n'egendererwamu ebintu bibiri oba bisatu ekisooka butamalira kkooti budde Echo kubiri teri muntu yenna ingira pre-bargain iwa ngotadde konti omusango nagukola tebaddamu kubuzabuza oli wagamba nageze mu pre-bargain kakasa bukakasa on record
1: kyamaze
0: bwamala gukiriza olokuba inteesaganya ngenda kuletera omuti ngenda kuwo obwewevu ngenda kwanguyiza
1: ngenda kutira kulizo
0: ngenda kugonde chechigamba ekitufu Nyenda kugondeza, nyenda kutira kuliso. Chechiri chebaita amnesty. Nechiva mupribagaini, eno ye process. Tetuina ye process mumateka jebaita amnesty. Teri yo. Mupribagaini eno, omvunanwa ogamba banange, okusinziranga bweda bebintu bino n'obujulizi obuliwo. Ebiseera ebisinga obubiwa pribagaini buli wano. Abantu tebajiyingira lwakuba nti baagala. Obanti bakiriza nti bagenda funa y'obwenkanya bajiyingira oluvannyuma lw'okunyigirizibwa ne batuuka okuva ku njagadde okutuuka ku mmaze
1: nti oli ayingira pre-bargain ngasiga nti omutima gukiriza nti kituufu kino nakikola wabula nga kibanyigirizaako kimala
0: ngagamba ndi muntu ntuse wenkola ki
1: wenkoma
0: ngalaba prosecution buli lwejja mu kkooti egamba ekitiibwa omulamuzi tusaba otwongere yakadde tweyongere okunoonyereza Yakamala mukomera emyaka ena. Ngabalo yawe bamugabo musango gwoliko singo ogukiriza olono ofunye roya. Ngaba munamateka wakugamba munange okusinzira musango guno singa ogukirizo inzo kola ye emyaka esatu. Bagande chonezo chuba inzo kuwe emyaka emeka?
1: Esatu.
0: Wakavuge emeka?
1: Etano.
0: Oli mukweuba. Kakati abantu banatuka na atende walirwa. Amazima matufu. Ba prosecutor bachikoze sanga akakodyo it is a strategy and a tactic bagamba nzaka sanzire wange mumuube ne bakuvuga ne bakuwadde ne bakuwadde ne bakuwadde ne bakuwadde ne bakuwadde ne bakuwadde nokamba na ye ndaga we watufu ekomere teriberwamu banange mwemba elimu kubifula nalizo ni mandero omuzira munsi muno omusajja yagumingiriza ekita gumingirizibwa
1: ebyo byonna nabigana
0: omuntu watu kino kutende walirwa nga yakatandika mulimu atende walirwa nga byakatandika nze wano wekomye ne mwamu atende walirwa nga atambuddeko abasajja batuka n'abakyala nga babasibye mu bulago nga baagala mu yes nga ya mu bulago nga prosecutor alwana kintu eki ye kuba na bungi bwa fayiro nti abantu bonna mubalaba nze yabavuna nate ne mbasinga Kubanga prosecutor bulijja hakoma okubanga aina kadi zezo nga nyingi red. Atuka ngerinya le bagamba. Musisinka nojja muulira. Abamu balowooza bwe bukulu bw'okukola erinnya ndi nasiba abantu okuba malayo. Ba prosecutor abeerayo nga gamba nze kuli siti yange shiti yange eri clean. Buli anyimirira munze nkusiba. Alisi nfuna pre-bargain. Tuli wamu. Kati pre-bargain abantu bajifuna batyo. Ojiyingira mungu ofunye state attorney ya alwana kugenda muri kodi nti taina yo musango gwe yali aluzinze. Ayagala kuli nyamadala. Kino kikubwiranga mwebali.
1: Embera yunaji ateka wa kuingira mpri bagain.
0: Yetafayo. Agambanze shiti yange tegenda kufalu wa hakimu.
1: Apereyo.
0: Naka wangu bulimusango naka siba abantu ana.
1: Mwezi guno sinakula mwezi.
0: Hei, sinafisi. Apereyo. Antiba mwalo ketingi defailo. Ngaba kufuga kwa jana agamba tetunaba. Mutu ongele yo tetunaba. Tetunaba. Chizibu prosecutor kujana agamba. Wechitibu wa mulamuzi. Okusinzira. Tewali iwo bajulizi mukoti. Obukaka fobuli kufailo butono. Tula bikatuwa papo kusanctioninga faileno. Tusaba tujikrozinge temporalire. Omuntu wana imbuwe kakakuluka koti. Faile ne diziweyo ku polisi. Gweneba nga polisi emazo kolo umulimu guayo. Ana diziwa. Si, nyizo kuwa sichi ulidangako. Nyinga mbabuli leko. Omanyize jajange yanku zanga mbagunsi nze.
1: Ali wabituno.
0: Wachua woko yomutu jangu. Ogambo ichitibwa mulamuzi. Faile noze sinzo ya jitandika. Ekitongole kya polisi kino obunafu bwacho. Omuntu ono abadde ku remand ebbanga bw'eriti.
1: Ng'oli muwabi wa government ng'oyogera bwoti.
0: Hakimu, si buli lunaku nti ngenda kukyogera. Ne sigenda tukutunda w'obujulizi. Lwaki mutambuza yeta mu ensi ye? Kubanga fayiro tegenda kukula. Ovawo ng'ogigadde ng'okakasizza n'ekya n'oddolola ng'eza empapula z'ezimu ezirimu. Am I making sense? Kakati pripaga ina abantu wano webatu ukanga chivali mubulago. Nebatende walirwa. Nebayingire ntesa ganyezo. Kakati pripaga ina state inga ingira. Ya bafunye wini.
1: Gokirizo usangu.
0: Ya wini yewe wede. Echisigade yobufuna izuwa wabagwe. Yambude ngompira kukasu gido mulamuzi. Kakati uliro mulamuzi awe nsaraye. Bakutambuzi zemi yaka munana. Nangamba okusinzira ku nteesaganya ezituukiddwako wakati w'omuvunaanwa ne state. Njagala otegeeza kkooti eno omuvunaanwa akkiriza omusango guno. Baana battu mwenna abali mu kkooti mbakubiriza bw'obeeranga mu nsonga bw'etyo okkirizanga mangu.
1: Mulamuzi ayogera.
0: N'otamalira kkooti buki?
1: Budde.
0: N'olw'ensonga eyo tugenda kutunuulira awo ekibonerezo. Tugenda kutunuulira. Obudde bwamalidde kkooti wakamala emyaka emeka?
1: Etaano.
0: Omusango guno gutwala ekibonerezo kya myaka 10. Kale tugambe 3. Omuvunaanwa ono abadde ku alimandi emyaka 5. N'olwekyo nno mukkirize eno yegenda okuba ensalawo yange. Okusinziira nti akkiriza omusango ate era ne yeekuba mu kifuba oba kye bagamba n'abeera remorseful. Bannanga kakkanye. Anaba mtu mulungi eriensi. Mwana muto, mvubuka mbula kalevu. Ateku okugasa eggwanga lino mu biseera ebirijja. Mukkiriza nti ebbanga lyamaze ku limandi kye kibadde ekibonerezo kye. Kkooti eno ekkiriza n'emusaasira kye bayita amnesty.
1: Kanji otandikirawo.
2: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi. Naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
3: Lwaki? Kyekyakutuuseeko Maria?
2: Banaye madam, okuva lwe waleeta Wayista Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
4: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
5: White Star Magic sabuni obwongo w'ebyewuunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewuunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.

0: Okay, bajita Pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo. Nze muzukuru wa Jajabu da Kayongo Hakim ndine na mtebe Sumaya tutunulira ensonga za byamateeka. Sumaya nina wenjagala ontwale oba yes, onyinyonyole. Njagala okwawula ebintu bino.
1: Yes,
0: Nawulirako muntalo. Tugeze lutalo lwa Joseph Kony.
1: Yes,
0: n'abantu abalala ababali emitala w'amayanja nga bajojobya eggwanga nti gavumenti esobola okuwa amnesty. Kati kye njagala okutegeera amnesty eyaweereddwa abasibe bano ababadde abasibe ba NUP eyawukana etya ne amnesty esobola okuweebwa omuntu abadde ajojobya eggwanga ng'ayina n'ebisi? Tandikirawo.
1: Nze gye nakulira ensi bambi
0: edibya mutebe
1: kakati ebisera ebisinga buluwolonde ekigambo ekikalu okukinyonyoza ekirala ekizitoye owaba amnesty government oba omukulembeze waliwo obuyinza obulekebwa president nga ye
0: yeka
1: yeka ndi asobola okuvaayo na exercising mandate ye tukirabiyeko nagamba omusibe gundi afulume kukomera mwaba bakakifunamu mulimu sebufu Muhammad Sebuf. Beshegera yalondo bwayo mubanji ne bamugamba president byo weleka kutya Museveni asimye
0: akusonyi
1: ngakoze so buyinza bwenga president che bayita presidential pardon okudiramu echo nchimazo chinyonyera amnesty president asobola okutula nakabo nali nyingira obuyinza waliwo ekibinja kino bakakosikano akakosikano kaina ebirubirirwa tukuza tuchimanyi mugwanga Uganda bimu kubizibwe bibaddewo nga binene ye Joseph chi
0: Kony.
1: Joseph Kony yafuka kizibu nalemerako nalandaga emisango gye yakola jibadde mingi gisomeddwako mu byafaayo ne bamunonya nakola chi
0: nabula
1: nenge bikolebero bisigala bikola chi
0: bikolebwa
1: president nabo nagamba kulwa bulungi bwa abantu abantu mwenna abali kuka mukaguru upukano oba akabondo ka Joseph Kony imbatade mbawadde chebaita amnesty muri ba muje musewanse biki ebisibya mwe mulekera okutugumbula abantu bange muje teri musangena bakola chi bavunanibwa amnesty tebajiwali mu koti ampuliza tegera kino gamba ndi namte byagambye amnesty tebajiwali mu chi
0: ali mu koti
1: baji woyo kumusenda senda je ademu akobuchi
0: akobuntu
1: ebimu ku bintu bananga abantu banupu it's a political party genda mu kugugo toka yana nange teka mwe kigambo amnesty to wandika mu bintu teka mwe kigambo amnesty osome ku biba kuletera amnesty baji wa mwena amnesty baji wa mwena ba subscribinga
0: mukabinja
1: mukabonda ako ndi gukasoma no ganze mukabenja mukabondo kakoni amnesty eri obo jamba de tebasola jiwako na mutebi ne bajimanna myalo oshigira amnesty taita wa DPP guno musango babadde bavugane achi
0: government
1: DPP saba wabi
0: wa government
1: oshigira amnesty no mulamuzi si ya pronouncinga president asolo jipasinga mu press brief na itaba maulire na briefinga
0: na bawane ne list ya bantu basonyiye
1: na gamba na balala
0: bana
1: abo baba supplying ebyo kulwanisa
0: mwenamba sonyi
1: bana ngete mukakanya te nupu kutuka kwechu nupu chibine chuandikidwa mumateka gegwanga Uganda echeka tila mukago gwa ipodi bawandika ne basaba bayingize echi facilitated kumusolo kumusente zo muyi wo musolo tene kwe buzabuza amazima waba yo mtu ngo wagira nupu ngoloza bali under amnesty obukiriziganya ne government chegamba ati muri kabondo mu Buganda mu Uganda kabondo chiba chintu a group of thugs unstructured uncoordinated a group of hooligans yes kuwa mtu atilimbula nga mwine ebisi kitegeza paledi mujikiriza am I making sense Nti ekintu kyemukola kiba unlawful. Tekiri mu mateeka. President n'avaayo. N'abateeka kechichi. Ekisa n'ababikirira.
0: Nagamba sonyiye.
1: Kakati njagala tubere bantu bakulu. Hmm. Osubira ayinza okubaawo okusonyiwa. Kyetuba yita amnesty. Hmm. Nekibikirira abavubuka abavuddeyo. Nekireka Alex Waiswa mukomera.
0: Hmm.
1: Kati ndoze chone otu chukomi yao. Echi abaddewo. Ngata tulude na wo. Balese chigambo chizibu kunyo nyule chintu we chizibu cheba hako ze.
0: Katiba hako ze chi.
1: Ba ingi depuli bagaini. It's a win-win situation. Kubanga tani yo DPP, oba government, oba kitongole kila muzichike na kuvayo chichi distributing ebyo. Oshitegera?
0: Sikufunye bulungi.
1: Tewani yo budde, DPP wagenda kubawa. Akule press conference, anyonyole ekyo. Mm. Chitegeza mu mawulire, bakibalekedde kibatuge. Omanyi government ezolo kulekera omupiira, nodduka nago.
0: Noguluba nago.
1: Nibagamba mugwambale. Because omuntu yenna agenze ku Google nga we mugambi aina smartphone. Nategamu ekigambo amnesty. Akiriziganya nage nti ekituufu tekisoboka kubanga wabaddewo amnesty. Mubagamba nti zino ze nyota kweyimirira. Mm. Toteekwa kuba mu kkooti.
0: Amnesty bajja wali mu kkooti.
1: No.
0: Ate bano babadde mu kkooti.
1: Mu kkooti tugoberera procedure guwoze mpaka we lugugwa. Watugumbula abantu tukusonyiwe mu kkooti. Omanyi ekitegeeza. Buli alimu, naye buli musibe yenna aina right to participate in pre-bargain. Oba kumusango chi, oli waddembo kugamba saba wabi wa government tuyingire ntesa ganya. I'm exercising my right to pre-bargain.
0: Mm, mm,
1: mm. Ochitegera, osolo chikola kuchisechinomu. Atila wachinga nasolo kugamba matiza avalala.
0: Ku pre-bargain?
1: Yes. Chechimu confusion ya abantu jebayina. Eyo nabyeka abavubuka abamunga bakula interview ngakasa mwabala byeko. Mm. Ngabagamba basinzide kubibonerezo yobadde batuwanga babala kiro na misana. Hakimu necho kanchi menyewo. Gwauliriza pal okuvolwa ero kino kyoboyiga. Oba kyobuntu alako mu mateeka agafuga obusibe. Teriyo nti oba kusiba emyaka esatu tubala kiro na misana nokola omwaka gumu na kitundu. Eyo mbozi. Ni mkakafu, jajanga ukuze juwa ulira. Mkakasa uliwa boda chomanyi.
0: Haba jamusibe echiru ni misana.
1: Katituale echitufu.
0: Chitufu chi.
1: Echitufu chechino. Omulamuzi wa mara ugu kusalira. Na kuwe chibonerezu, ndichamia ketani.
0: Hmm.
1: Omulamuzi asobolo kutunulamu. Na gambo mtu ononga were nemba no musango. Amaze mukomera kwa alimandi emyaka ebiri.
0: Hmm.
1: Ebisera ebisinga mwaba ulirizo wasoma judgment. Omulamuzi asobola okulambika nti jitolweko kwetaano.
0: Yes.
1: Tuli wamu. Hmm. Kitegeza omuntu yasigaze emyaka emeka?
0: Esatu.
1: Esatu. Atera omuntu oyo wagenda mukomera okukola obusibe bwe. Walo kibaita good conduct.
0: Eneyisa ye nungi.
1: Omuntu oyo n'omusanga nga ye pastor mukomera. Ye imamu. No musanga nga yadirira yetaba mukubajja yaddayo okusoma abantu basinga temumanyi lwaki abantu babalaga kumawulire eyo na good conduct nti ono achuse asani dadde mu bantu agasensi mu prisoners act amateeka agafuga obusibe mu gwanga Uganda walo kibaita remission yogera nange ngambye remission
0: remission
1: gama remission
0: remission
1: remission tunagumu remission yempera ewebwo omuntu
0: empera
1: yes ewebwo omuntu ali mu busibe ne basalako ku kibonerezo kye basalako kota kimu kya kusatu tuli wamu kati ekibonerezo kya myaka emeka
0: tugeze miaka 10
1: twabaze 5 tubale mukaga kati twabaze mukaga amaze kuri mandi esatu jivuddeko asigaze meka
0: esatu
1: atine kwejo bajiye ke chimukota omuntu oyo gwe kanga nga akomye mu mwaka gutya
0: mwaka gumu
1: teri yonti babala mbu usemanya obusibe wo yingira kumacha runaku we kiro runaku olunaku lwo lwengana no lwange gwachi wakanya ampuliriza bino sibya mpaka tuwakana mu nsingi tegera boti njaka alofune yu wa musibo omu. Gwewebu ze duwacho omu amala ye miaka 10. Nejijula. Atomulala. Gabali kumusango gwegumu mulala na amala yu musamfu. Mulimu abantu nga bakitwe guba. Sio mulimu abantu nga yali mukomena nga tagonda ngako.
0: Ngali mukomena na ira nga akaruba.
1: Gwe buza besiji. Kuwe galuka kasandi abantu bayine mitwe jabwe kebere. You get my point. Kati mulimu omuntu atukana gani? Kanetabe mbintu bino. Chovola programs okusoma jezi. Nesi bonanti basoma.
0: Yes.
1: Kuli yo mtu nga wana musibe miaka musambu. Nga yagena tamanyi kuwandika ya a. Nga data tamanyi ya a. Ninga basome sa jebali. Nemubamu wa mtu na ingile komela. Nga ya ino lugezi gezi katika ino lugezi gezi. Pro Max. Nga lukula na yolu teta agisa. Ochitegera. Nemubamu wa mtu atuka yo nakiriza. Nagamba kati chino yenze. Era wabane muna mateko omulungi ebisende bisinga tuba briefinga nomugamba muganda wange kati kino kyekiriwo oina options bibiri bakusalidde emyaka 10 nagamba kanso tukoze tutya tugenda ye kitalani tugenda eruzira notula naye ne mtu ane judgment ya mwe eno ye yakusibye wano tugenda kufuluma mu mpaka ange banga ulimazeyo era chovola mbera mukomera bisere bisinga lakwa bantu temugoberera bagamba omuvubuke yata ono troye yata Moses Radio agena kufuluma mwaka ki anatiro kula ki
0: anatiro kuvaya
1: aizo kuwa fuluma 2 mu 8 emyaka jita jikoze che mukakasa gobo barabara mwako zichiro na misana Muhammad Sebuf bamsa ile myaka je 10 yabadaba abuzaye no bebiri je bamusonyeko Nenga fena fena tuwali wonga tulibaramu Muhammad Sebufu na yingire komera Na ata andiko kuwele neba na uo Gwabala chilo na misana Katoka jubi Nkuluge na yo kese zikoze kumanya Boti Obongo ogambe na yama zima chino Tubade tuwakuata chikuate Ejitufu mwakuata chikuate
0: Atenga bakuata chifu
1: Teri yo kawai yuro mumateka gegwanga Uganda Na tudene nsoma Prison Act Techiri yombo basi waluna kuchimanye chilo na misana Eyombozi ya mwe. Era eba kugama nti emyaka jo 10 tulimu 2 mumukaga jiba jigwako 2-3 mumukaga. Toyiya. Gwagula wano mubukugu. Enziza y'omusango ekyuse ki. Ensala yaabo. Omulamuzi ajja n'agamba omuntu ono okusinziira. Mwana muto. Muvubuka. Emyaka gisojiki asobola okugasa bulungi ki.
0: Egwanga.
1: Omuvubuka ono gwe musango gwasoso kukola. Criminal record itaina ayo. Omvubuka ono muyiya. Oba muyivu. Oba musawo. Oba luoyo. Oba yinginiya. Tuchetaga abantu bwebatyo. Egwanga Uganda likyakula bukuzi. Tetusobola kuzika talenti bwetyo. Yesi yavudde ku mpisa engolokofu. Netusobola mukumakuma. Kunolwekyo akoze kulimandi amaziyo banga mmeka.
0: Nti esatu.
1: Nibajikwata nagama mujisale koko 10. Nama na gamba atewa ya isoburu unji mumuweri missioni waliwe judgment singa webili era kimu wogumpa angwa mulimu omurundi gwenzira mungenda kujana chonga chini na mungu judgment musara woyamura muzi na gambo yomwana muto mufumuka wa miaka habili mwaji
0: mwaitanta ina kubeda mkumira
1: tetusora kufiri wali gwe ya tatena itu mufiri uwe dala akole miaka 15 15 kwa alimandi ya mazeyo musamvu asiga zeme kanti munana gwe ya isoburu unji mumuwe Bibube mwe kangale mubera nga muri yawo bamusibe myaka 3. Muba muri yawo nga mu miezi mwenda ago byebumale. Nga yene bali wazeza prison inti bantadde.
0: Waliwo akantu akasigadde kambo byomutwe Sumaiya.
1: Nesema.
0: Nadala ku nsonga eno gyetubaddeko eya bavubuka ab'ekibiina kya NUP. Kubanga tugaye nti bwe ba amnesty ekyo kifu.
1: Si yawe. Amazima bagambe ense ekituufu. Na wachaga lango chinonya kuluo genda kugugo toko wana mtu vako explanation za abantu echila la woboso wolo kuandika mwe binji webuze how many people in the world abafunye hamunesite ogenda kula banga bugurupu na amerika ebigaba kwa shitegera ogenda kula banga they were rebels ensi wanonge chuke transforming waba waba jirwana Government inge tuwa lobu inza wabawo. Wano mu Uganda chiri vividi. Bulumutu chasolo kugamanti echo. Chienja galo otunikuwa kubideko campus. Tunulira. Koni. Koni kwa lomu mukoti ya wano. Tochi ulida minundi mwinji nga President Museveni amwogerako. kakati toko wana bizibu. Nze nina senga wange ngamba, nza siko na bizibu nga waliwe byangu. Eze bakufumile ya vantu weba tiyo.
0: Dakula bizibu nga waliwe byangu.
1: Naka nza siko na bizibu nga waliwe byangu.
0: Bwebaba nga bano baweredwa amnesty ngabwe kiri ngabwe kitambula
1: bwebaba nga bayingide ente esiganya ne bayingira pre-bargaining andika kati hakimu wetubanga tuterezeza abantu nga no muntu akebedde ku Google na gambe kitufu ekitufu tekiri bwe kiti ne tugenda ku pre-bargaining. Oshitegira gwe wabadde wowulira kwanga kakasa wagoberedde ngomulamuza abayimbula
0: nagoberedde ne post yakoledwa president
1: echa president kiveko tugende kunnamula kube yabatadde yabadde yabasiba yasomye nga abata yasomye echi teba teredde kanyanya kebera ku Google Amnesty wajulira kwandi president 7 yalagide babate tebaji je mukoti
0: le babade mukoti
1: kakati teri yo koti kubanga fetu inabala muzinga bachitafi nga basenga fe kitegeza singa buli gwengendo okuwolereza nga muina konga kiraya nti wange ngena ne mugamba muzeyo oyo muwe Amnesty it would be abused kati tuogere tugendere ku kitufu bwanga bayingide pre-bargain wangisebo
0: kubanga bayingide pre-bargain kino kire kibalikawa ngabo chawede
1: chawede dembeli yabo badembo kudamu nebakule byaba sibya nebajivu nebafuna endala
0: Amnesty tebako bokuwa kulizo gundi pre-bargain eno tebako bokuwa kulizo
1: pre-bargain emala omusango ngo ola abantu omuntu asobola okubanga yavunaanibwa omusango gwakutta nebamusibe emyaka 10
0: navayo
1: najimala nadda nakwata omwana. Ekitufu ekigendererwa ky'omuntu kyenna lwaki omuntu alondobwamu n'ateekebwa mu kkomera tuba tukuwa omukisa weefumiitirize ogambe naye mazima empisa zange tezibadde nnungi mu bantu ekikolwa kye nakoze kivumirirwa ne mu Bayibuli ne mu Qur'an ne mu buwangwa kikyamu tewaliwo muntu yenna yalitutebula mu bwa muntu mulala.
0: Okay. Bajita pale FM kikumusamba kamuza mwenda ekula eryo muntu wa bulijjo. Katisoke tufunu ubakabunu katono, then we tukomao, ate tutunulire ensonga endala.

0: Okay, bajita pale FM chukumi mumasava kamza mwenda ekula eryo muntu wabulijjo nze muzukuru wa jaji Budakayongo Hakim ndine na mutebi tutunulira nsonga za byamateeka mateeka gano tugatunulira nga tusinzira ku nsonga ezitambudde mu sabiti ne tulaba eteeka dyo ligamba ki na mutebi gundi ali atya
1: ansebo
0: kano
1: Dr. Kiza Besigye. Chena sembia yo kumanya ku Dr. Kiza Besigye. Omuntu yenne yetambala n'agenda ku fulo kwali avunaniwa. Era simanyi amwogerako yakole bwaki. Nenga ngegwanga tusaba Dr. Kiza Besigye wabanga aina omusango ogwetaaga okubanga avunaniwa avunaniwe mu mbeera etavuula. Kitiibwa kyengo omuntu. Omuntu yenna ne waba avunaanibwa asigaza eddembe lye ery'obwebange. Waliwo eddembe eritaawukana na muntu. Nti ekituufu nvunaanibwa. Naye waliwo emitendera. Mmwe gye mwateekawo ne mukakasa nti ginaagobererwanga ng'omuntu avunaanibwa mu mateeka g'ensi eno. Ekisookera ddala omuvunaanwa yenna wa ddembe okusiima abasabye bamutuukirire. Kulobulamu bwagwe nti bwawukana. Dr. Kiza Besigye olw'emyaka gye n'obulamu bwabaddemu tukakasayi n'ebirwadde wano nachi na wali. Era ebiseera ebisinga azenga akola ki ajuliza abaki abasawo be. Dr. Kiza Besigye ng'omuntu alina balooya abeetengeredde abamanyikiddwa. Omukulu Erias Lukwago ayinza okuba naye ali mu ki mumiguwa je na ye Lukwago Company Advocates elina bapartners elina associates elina abaligo paraligos elina abantu abachi abenja uru abasobolera ddala bulungi okubanga bakiikirira Dr. Kiza Besigye mumbera bwetyo nsanga okunyolwa gabana mateeka abakugu magistrate ato ne yonna wali ne wabanga mutono ne wabanga mumpi ne wabanga bamuwaddo wa state yencha abera senior mu practice kunze kulensonga nti government yemwesize agenda avunana abachi abantu government okwesiga ofuna seniority era tubera mu court state ya yanjula bakansa abalala ne wabanga mwana mutonga mwenamu kaka sababu muwadde gulu bwajja mu court ya yanjula basigadde ne wabaluna kulumu ya yanjula basegona Oshigala ndi ye government ye tuso mwesiga nti gweja kusobola okuleta ki obwenkanya n'okukangavula abantu bano. So mumbera bwetyo bana mateeka tuina mateeka gatulambika. Nga muggo mulimu kye bayita advocates act. Advocates act kyeki lye teeka nga lyokkali kola ku bana mateeka. Ndi muna mateeka yenna butya bw'oteekeddwa okufuna abantu b'owolereza. Ebimu kubyota tuina mu kye bayita ambulance chasing. Muna mateeka tuteekeddwa kulaba ng'omuntu agudde ku accident n'ojja n'omugamba gye balekosebwa. Tuva awo soko tumuwawabire. Okitegeera tekikkirizibwa. Omuntu yenna ayina kubanga mwetaavu wa buweereza bwo n'akutuukirira. Nagamba muna mateeka mbadde nsaba onnyambeko okumera engula ensonga eno bweti ne bweti. Beera muna mateeka wange. Kyobola busolosanga omuntu nga ndi muna mateeka we ku bya famire. Nga zaine ebiramo bye, zaine ebyapa bye, zaamanya omusikaawe nga kyokka kye ndimu. Naye nga weba musiba ayina balooya be abagenda mu kkooti nti nabbi ente. Okitegeera era n'atakuyita.
0: Yes.
1: Ne muba mulooya nga wa mulimu kampuni. Nga ye amanyi bya kampuni, amanyi ebyama bya kampuni byonna. Ne muba mwate looya gw'oyita nga mwine endagaano gye musayininga ne mumala ogisayininga nga togireetera namute byagitereke ng'okimanyi nti ono mulungi nnyo mu kunoonyereza sijja kugula mpewo naye si mwesigwa asobola okwewolera ku ndagaano yange nate namute bitasobola kukola ki kwewolera ku ndagaano yange ebbanga lye tutambudde namute byamanyi omwana gwe nnina egundi naye tamugamba nga mukyala wange ate nga ne mukyala wange amumanyi
0: Yes.
1: Nti omuntu akuteeka ku minzaani.
0: Nakupima.
1: Nagamba ono nja mukomya wano. Nga wala obulamu bwensi waliwo omuntu ng'omulabira ku gate. Ne wabaawo gw'oyingiza mu muti. Ne wabaawo gw'olabira ku kabalaza k'ennyumba. Ne wabaawo gw'olabira mu ddiiro. Ne wabaawo ne gw'ogamba za kitange walala ina gw'agamba we mumulete wano wendi. Nene wamubamu ajja nagamba kaneeka kabe.
0: Kanzije.
1: Lolo tayingira. Oshitegera kakati omuntu asigaze ensaze n'ekitiibwa kyengo omuntu n'otamulengeza kisuse In fact, kano sita kuchali kurengeza kusulika.
0: Hmm.
1: Oshigira, jo mtu asiga ze betu okulonda munna mateka. Chabu wemu, chabu swavu ekisemba yo. Ndi ba senior council, muligo practice, nga muli ba state, no yimirira. Busimba. Nogera amanya go kuliko ndi ze na mutebi sumaiya. Ndi state, ndi muolereza wa government, nzize kuolereza kiza besije. Ngwa muli mugwo mukuru. Nga DPP, oba state, sawa uleza wa government, oba sawa uwa government, kukakasa ntibulia jamu kote asiwe. Omutu ye naka sayi mili anagamba seta agabu uweleza abu, chansa komao. Chovula Dr. Kiza Besigye yatuse na abagamba, indi musajja ino busobozi okusasula lawyer ne wabava mu America. Najana practice nga wano. Mumateka mwateka mumwe mwenyini mwateka mwabu waido, ntio mtu asobola okuveri. Walue misangu wano. Was it Kiza Besigye, Andrew Mwenda, Nabalala?
0: Mm.
1: Nga baloya wawisewa boba wajia Kenya.
0: Ababa wadereza.
1: Hey! Ochitike, nana gamba no? Bana Uganda baino lugambolu suse, kandeta atajia dukula. Aja woze, amalari nye. Mm. Dachika zibana mutano, wawoboli genze kuhintemi
0: airport.
1: Nye kusula wali Nairobi, nye ugena nukule ibidala. Manjika haba hizi, nga basomera Uganda, nga babera Kenya. Hira wadu, wasaka boti kunyonyi.
0: Nga bagenda.
1: Hey! Muno mwingana tuina basa java ino obusobozi obukolecho. Naga loya wange wana aba jali nyenyonyi wana aba daya deyo.
0: Mm.
1: Katebi mulia. Kiza Besigye yomu kwa aba basajja. Tukiriza titali muluseru wabavu. Government ya vakuchi okuteka waka wairo. Ntio mtu ye nana abavunani wango musango gwa capital. Hakimu.
0: Mm.
1: Omutu ye nana avunani wango musango gwa capital. Gwa ito ogwana.
0: Ogwana gomona.
1: Tunamuanga loya. Kuransonga abantu abamu. Mwini mwa mtu katajia kusura kusasura loya milioni ya tano. Mwini mwa mtu katajia kusura kusasura loya niwe unuwa mga mwa kakade. Ngatachi sobola. Era mu mateka bantu wa baitaba polpas. Yogela nange gamba anti?
0: Kanzi jika tono.
2: Adhan kuchukumusu mkatumisi mwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
3: Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka obusabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi. Ufune chiketo oba gasi murubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mufama zenedwaga shop sizona. Liaka kasiba.

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusaba kamuza mwenda ekura eri omuntu wabulijjo mwebale nyo mwebalire ddala. Nze muzukuru wa Jajabuda Kayongo Hakim Ndine na Mutebi Sumaia tutunulira nsonga za byamateeka. Wetugendedde mu bubaka nga Sumaia yeewuunya nti kijja kitya state okuyimirira mu maaso ga Retired Dr. Kizza Besigye Kifeefe nga mugamba nti nze ndi ready okuwolereza. Kyokka nga naye kennyini akimanyi nti obukugu bwe bwalina bwa kuwolereza government kulaba nti oba oli awo abajeri jjako emisango gibasinga. Tandikira
1: wetukomye ng'oli mukwogera ekigambo polpa.
0: Polpa bwobwangu
1: polpa kyeki? Polpa mu mateeka ye muntu nga yeeyaguluza lujjo ng'abaavu bamugeya nti munkuseere
0: mponga byoya
1: ng'abankuseere bamugeya nti mponga
0: mponga byoya
1: okitegedde nti ye muntu ng'abulwa ey'omunnyo omuntu oyo ne yeesanga nga ali mu musango ng'omusango gwa naggumala nga yeetaaga munnamateeka
0: obulyawo
1: oba ne yeesanga ng'ali mu misango egiri civil ali mu musango gwa ttaka naye nga talinaamu ssente empeke takoba lyakika ebintu bwe bityo abantu abamwe bali mu ggwanga Uganda kati gavumenti yateekawo obunyomero okakasa nti wabaawo obwenkanya ti ne bw'oba oli mwavu ekisembayo nga tosobola kusasula munnamateekawo kitegeeza akanyomero akasooka oli munna Uganda akanyomero akookubiri oteekwa okuba nga oli munaku iwe polpa weyaguza lujjo oshegera ejo nguna olina okuba nga omusango gwolina guli capital inchi
0: ini nature
1: kakati njagala tukanye Dr. Kizza Besigye bwe kuba nga ekinyusa ekinene ekikuweesa munnamateeka akuwolereze bwavu bameka kuffe nga tukkiriza nti mwavu obanga abafaanana musango ki mu ggwanga Uganda nga Dr. Kizza Besigye tabaddemu na bannamateeka abe kyanjawulo ki ekiri ku guno okubanga mumukakaatikako ebimu we twali tusoma amateeka baatugamba amateeka obwenkanya tebulina kulabwa bulabwi abantu tebalina kubeerawo n'obagamba obwenkanya bwobwo bateekwa okubuwulira Hakimu omuntu alina okufiiringa obwenkanya zisisenkanyeko abantu nga bava mu kkomera n'agenda ne yeebaza omulamuzi eyamusiba nkikuti nsinzeeko oli n'ava mu kkomera nga tannatuuka waabwe nalabako neyava mu kkomera n'atuuka ewaabwe n'aleeta ente n'abuza omulamuzi ngiteekewa nti yaaki weebale ku nsiba
0: ng'akikola mu bulungi
1: mu bulungi n'amugamba ffe ewaffe ekirabo kye tugabira omuntu nte yino oli n'aleeta enkoko n'ettooke n'agamba ekituufu kiri nti omusango nagukola ki ompadde omukisa okwezza obujja weebale kitegeeza omuntu ono yayita mu prosesi y'omusango guno oba mu mateeka n'agawulira n'agalabako n'alaba obwenkanya
0: n'amatira
1: n'agamba kaneze kane bulule okitegeera naye gwe bw'ogamba omuntu nti baloya bo tebasaanidde nga weebali faamu emanyikiddwa ng'alina n'abava emitala w'amayanja okumukiikirira gwe n'oteekawo ekisenge n'obagaana okujja w'obagaana okujja n'otakoma okwo n'omuzza mu kkooti n'omuteerawo kye tuyita shadows ebisiikirize oba ngaazanya ping pong games kyeki kakasa abampuliriza mwena mwali mbaddeko mukatale mulaba abantu abazanyisa obubokisi ani akalengedde teeka kuno woteeka kuno ng'akajjawo ogira bwoti kizibu okka wangulu okuleka ng'oli kitundu ku bo kakati kyetulimu lwaki mukwate ekkooti ne mugifuula ekisekererwa mutuwa akaseera akazibufu abazikolera muziwolereza si kyansa kitu omulamuzi kikuwa ekifaananyi ekikyamu obanga ayina motive omuntu asobola okuyimirira mu kkooti nagamba nze ngenda kwewolereza buli kibuuzo mukimpi munfunire amanyi oluzungu abinzirize mu luganda nze ngenda kukwanukula
0: naye ndo

0: Zanamwe banamateka mwenzo kuba enaku zino mwe nkakanka ita katengo mulino kutya kubanga nalabye ko statement ezimu ngazira ganti Aaron Kizza omu kubali basubira obori yao kuyimirira okuwolereza litadika na Dr. Kizza besije kifefe naye yabinyise mu nsua
1: nakola ati
0: naduka na furume gwanga
1: tokuduka cheki
0: ya furume gwanga
1: kicho ito okuduka nange furume gwanga mbanzi ruse mbade sijimanye ekyo budengenda mbanzi ruse
0: nti okusinzira ko mawulire ge twafunye
1: haki nze furume gwanga Bugutali mulundi ku. Mugunu mwaka na kafurume mirundi nge tano. Mbanzi tuse. Ngomwezo kuja ngenda kufuruma. Mbanzi tuse.
0: Ekitufu chechi.
1: Omuntu yenna munnamateeka zembaddeko mu misango. Oli na kuwa anti kanso mpolereza. Ye mwenyini na mana gamba kanso nkugobi. Nafuna omulala.
0: Hey.
1: Era mu mateka natuka chibaisha change of advocate ndi achusizo kuva mu mateka gundi nafu nono
0: hey, chapter najigala
1: aba jigade zera lige nakasongola yonga nino muntu kwengezo okulaba mu komera natuka yonge embera tetegerekika nebangamba mulabire wali eri kanso toka lubya embera tuleme kuwa kalumu kali special kati nzo abisada bisinga nyambale olugoye ndi sangala nyo kuteka wombera kumukuma dembe nega ati wali buzibwa janda bile muchi mukatimba gwena gendo okulaba ne kimuyisa bubi nnyo lwaki mulabide mukatimba wena vao na kubira abamvunanyizibwa bona nga mama oyotadda byango bila kusimu nenga itetegedde mbere ebaddewo nze nalwana mutuke ko butuzi butusi amanye kifananyi kya munamateeka gendo mukola ki
0: omukole omubeerera
1: omukiikirira kati ye yagamba munamateeka ye no mutufu tabira musibe mukakuchi bayino tuwe meza netuwe yabya ono andabye ngo omuntu wa bulijjo kitegeeza nenga tafunye budde
0: kutegero ise mprocess chokumutuka
1: mama mchala Susan yankubira simu nangamba kanso webale nyo chogezeza kuti tugenda kusobolegana ne mugamba buzibuchi nangamba amulabide mukadinisa ne mwa webanga yensunga mubere bulungi sanyo nyolako oshitegera nti omuntu omusibe ebisere ebisingo omuntu ngali mukomera nze nwana nyo mulekere betu chafunira mwe mirembe asigalenga kiliza nti amateeka gasobola mukolako aleme kukera ku machaga mbe namutebi yali de ibyo bivawo buli wesi ba ku muntu oli agamba aina kya isawo chola bosango omuntu nga bali mu musango ne bamusinga kugwettaka muna bana Uganda oli ku musinga nga gamba amlo yatwamulabirawo yes inze akimu ntero okutula n'abantu bange ne mbabuuza nga tugenda mu misango gyonna ntero okubuuza ekibuuzo tuwangula tutya ne nkuwanze strategy yange
0: eyo kuwangula
1: nawe numpa kuba ekizibu kiba mba nkusanza n'ekizibu kyo era ne tukkanya tulumba tuti nze sikyakkiririza mu bintu nje nzijja nti nze mugezi nze tutuula era nsaba consultation ne nkugamba tukwate wano bwogamba nti we kitegezo kiririza mu byetukola ki era bwongamba kyusa ng'okyusa zesanga omusajja omukadde Masaka nangamba kansa akokola siti bagenda tuwangula yogera kano ng'awozezza emisango gy'ettaka ng'agimanyi
0: nagamba tukozese kano
1: nanga kaleete bwoti ako kalina gwe kawanguza oshitegera kitegeeza wokozesa kakugambye ne kamukuba omugamba gwe wakaleeta oshitegera nze nkuwa era munnamateeka yenna omulungi ateeka okuwa strategy tukiwangula tutya era gwali eyo ng'olina ebizibu simanyi poliisi simanyi kooti simanyi bigibigi wotulanga munnamateeka n'atakuwa budde kukunnyonnyola mukisulika mutya noonya asobola ate n'akikunnyonnyola weebuuze kubanga olaba nsobola okubanga nkwadde opiniyoni yange wano omuntu omulala najja natula mu ntebe y'emu n'akuwa ekirala n'owulira nga ate obwongo bwe bukwataganye n'ekyo genda n'ekyo obwongo kyobwe kikoze eki
0: bwekisazeewo
1: Katunyo nyode hamunesiti. Wali wa agamba tebisoboka. Ewe bifu. Katigwe chitwale. Wapulibage ini chitwale.
0: Wapuito
1: chitwale.
0: Nina wali wenjagalo ntwale Sumaiya. Ku chokubanti banamateka temuchari bavumu.
1: Omufumu chechi. Omufumu yani.
0: Gundi omuntu natukoga. Omusango gwa. Omufumu
1: yani. Omufumu gomula bila kuchi.
0: Mtu omufumu yoyo amaliri na gachino tuchibuse. Mutama teka
1: ye nebanga lia malanga ya kwani kwa mkono gwe na ala hira. Omufumu echimala. Male mabiriza wanga de, banga ilo namu mateka nga takubye chila hirecho. Mutitizi. Male mabirizi. Awanga dobla mwe bwonna nga muweleza mu mateka nga takubye chila hirecho.
0: Chila hirecho luwa.
1: Nukena no wanika.
0: Ntini
1: muna mateka. Atakana kutiririra gwanga lyange. Agenda kutekesa mateka mu nkola. Atakana agenda kulwanira constitution. Bana Uganda nga bandi ku mwoyo. Kulwa Katonda n'ensi yange nyingi dobuweleza.
0: Babirizi te yakikubeyo.
1: Tasobola. Simu titizi mulwadde. Neteze kati no nchiwera ko bukakafu. Mu basajja nga bagezi mu mateka mabirizi mulalamu. Kundi kuliya yo jaina. Aga nyonyola no kiriza. Yes, abantu bawe bimuli byabwe nga bakyasoro bimunyiriza mu bantu abagezi
0: mu mateka.
1: Nga okunyonyola mateka. Mabirizi nga tudawo. Habera sebo. Naye mutitizi. Lwaki nkunyonyodde nti omuntu yenna ali mukomera wa dembo kuchusa. Ero nikizo inabuka kafuchinti achali kutimu ya balo ya ba babesiji. Wabanga inaba agoba mukoti. Kontaso wabanga ya mugobada. Eno nikiza aina ndagano chine besiji. Bejomani. Balo ya bunobupaka si. Intiba kugoba mchama ne mburu watu. Oshite gira. Ngawe ya gwaina ya chuandike chua Elias kwa gondi ya nachi kitianga besiji mukoti. Na efe na tuchimanyi yomu kubaloo yabe abaluanyi. Muhammad nisirebo muna mateka wale mulabieko mwejo. Na yabe naunga abasasire chisusi. Na abasabira nechisonyibu. President huobo sobola batunulemu. Kubanga, nisirebo muna mateka. Siwa chiri. Gwa wale mulabieko. Nga imi lido kumzango kwa besiji. Ebanga litumazeo. Tiwamula bawa nukugwa haji muizira. Tia zambala na rumba. Yale kufront line. Mwaji Mwizera ya. Nsele kwa ya gende wa haji Mwizera. Mwizera na mgamba guobo kulembira baloi ya bange. Mwalo ya tetueka katika kumutu. Nsele kusanga mkoti ngozirise nengamba kangutandike. No. No. Wanegana. Ile wakugamba kanso leto kaka funtigwe muna matekawi. Kakati ngotu nulotia. Ngabalo ya ba kama state ya bali mukoti. Ba state, omutu naimine na gamba nze saga la buweleza wa mwe.
0: Nore merako.
1: Oshite gira, chechiriche ugami watu za nyachari si. Echitufu government yeveyo. Egambe tifebesi ya tugenda kusiba, mumbera yona. Nse sima nye lalwachi owechitibwa. Baguma mugumu nyo. Okubanti guno msangu aino gulira. Nse kusindika kwa alimandi. Mpaka luone tereza. Nga mliwe janga tuwa adijaninga. Tetuluwa na uo. Ndi wafunye balo ya ntisinafuna. Uonofuna muna antegeza. Adeye miyaki
0: sata. Anti besije ya gamba li determined. Oba kufa, aja kufa. Nenga tachu usizeba na mateka.
1: Katubali hinde wabana afuru mirabaje.
0: Anti dembe lirivali rinyiri dolu.
1: Nida, omutu aganye. Nga mbana mateka mu Uganda bagenda kati mu mitwalo emiyitirivu. Nga gwenola abantu bonna bonna temuli mwasanite. Ngolinze Martha, lwanafuna clearance ajja kuchikirire. Okitegeera, Martha alwane ku clearance ye. Nze singa nze okusigaza kkooti ngeri mu ekitiibwa neesa. Amazima kkooti eringanga bulaba saka asikati. Muna mateko ya mbalutia noteka kwenye gaunia. Fene flaps inozi siwa. Nukila novewa kano gendo oleleza atakuagala. Omusajja naleka napaka kuzirika. Nga kuchari wagulunga kula yochize muzukulu waga bunga. Nse tula ne mwewunya no kwewunya. Wengo wakutula nganfuruma. Nse magamba sajja nzukunu saa kusaini inga.
0: Omusajja akwega.
1: Ngeese ulira.
0: Nosingala ngo imiridi
1: njya ku rwaga bunga
0: njya kuririza rwampaka
1: zase swalira mubanji zase siswalira bunyolonga atalida buganda huyo sinzi ate ze ntondo nazijja kujajja chakubadia ne ntondo oti yako
0: eh
1: oli azira merenga ya jifumbi jajange ayine ntondo oti azira merenga ya jifumbi
0: agasi jajje
1: nakatsikira kiriya bana mamunyezi zeje sos
0: eh mura mtu ya kuruzi
1: nenda ya phone
0: eh
1: ashigira nti nabalamuzi walo chibaita integrity tusigaze mweyo integro transparency omuntu alabe chitu ekifanagana system bwakibanga amateka mwabaga kula nze nabatenge naba option yenyangu kanji bawo mwaba kula amateka mufuna yo omubaka mu parliament ataina asonyi ayis agenda achiteke ku parliament ku floor ya parliament ndi muntu yena anavunani kwange misango jino government yene kuwanga bakuleleza mukise mwaka kawairo mujye muvunane mutyo chikwa
0: kanje tandikirawo
2: Muteceka, muteceka, ama kumiasa tu goka, kuetu rosensiona, buri kumacha, netu kususuri nama ulide, ingapa gabante, kusemu singa wablaya,
3: embere genda echuka, MQ-9 drone, ya musajja mu America abasajja bagitadde kutaka balemeddeko bagamba ensobe ekome leka tulage omuntu essomo amazzi ageggwanga era Irani agokunywa amayonjo makube gajjo
2: Mukukule kensonga sema songa wakati mbwaniro
3: tugenze mu leve ya bomu mwebelere mbagambi abali mukweti waliogwe nalabula waite nako nya yasoka kuwakana taina kuguli ali saiza masaka yo chiwangala yakomawo chikompola
2: weyungiro kumanya uri kumacha okuvukusa 12 kitondo kusa umwezo kumacha mukanyomero weyungiro

0: oba kumi ba minister nga batano oba ne tufuna ba MP we batyo nga munana ekituufu mwami bala mwagezaako wonna womuteeka asambe namba ye mwami bala muyomu kubana abantu nga tayina procedure jagoberera kebeji yewo omugamba nti yera nazalawe ni wabatu dewa mwera Shegera. Uganda nalwankubadde enkwata yebintu sinnambulukufu abantu bagifuniddemu emirembe nti era kale kaleko
1: enkwata ya balamu yebintu
0: banna Uganda omanya abantu webatuukanga abantu wabanyigirize nnyo batuuka ne beetamwa mukweta machone ekijja ne wekiba si kye kituufu nga kibawo obuweerero bagamba era kale enkwata y'ekintu kino mu local government bwe kitulinda ku spectrum oba ku ndaba y'ebintu y'ensi yonna kikyamu bwe baba nga tunoonya bali ake bakenuzi abo baana abakulu ba minisita banne abakulu be bali eddwaliro lyewa lyerugowa abakulu be bali enguudo ebyuma bya kansa omukuba honorable wano abalina omumuli nga balungi nnyo honorable Joel Ssenyonyi nga yakayingira parliament yaweebwa akakiiko ka kosase yalabisa abantu abanene abali mu bitongole ebyamaanyi nzaabuuza weyamala oba tuteera ku mikutu ne ku mawulire ki ekyaddako nzaabuuza yayogera ku batulaki n'engeri gye yagendamu okukulira n'akwata kajina osobola okumpa abalala gwe muna Uganda mpuliriza ng'ogyeko ebintu bino okutunyumira weebuuze then what is the end game nga mulimu ne bagamba nti abo tebatuukikako kakati esaawa zino honorable Balam Baluga Hale ng'ali mu local government nga minister omulimu gwakola bulungi era mutuufu nalwankubadde tayalambikibwa
1: kasobola nkubuuza nti kireka wa ekisaawe ky'ebyamateeka
0: Uganda kati buli muntu akola bibye Ante wali katugeragana nye kuchitongole chie chiteredde. Chipe. Wempanze mkuwe bibie biliyo. Off head. Mbija mumutwe. Sumuruna. Tutanikile wano kuzu Supreme Council. Sumuruna. Mkuwe.
1: Wako Supreme?
0: Kwa sumuruna uwe ya gana tichine chitongole nze mwentunudu. Nze mkuwe. Woko wa. Mkuwe na manya. Hey. Tuwabike rumu. Sumuruna. Ndichine chitongole uchilala na mutebi. Chisufu. Right.
1: Nye wakisi yondo zibadegeze zako. Ministry.
0: Egeze zako kuchi.
1: Mkutereze bia ngudu na
0: ita. Ngafaba ino lugudolu singo kubole bei. Musiyo na. Ngolugudolu singo kubole bei. Weru mku ngude singa kwa accident. Musiyo na. Ngabolu nyako. Okuchuka. Ofuge sawa namba. Musiyo na. Ngalugudolu likenzikiza. Ngalugudolu singe bei. Musiyo na. Egeze zako uchi.
1: Lugudu chiruwe ugirako.
0: Kino kiri kyeba kimuyita Northern Bypass.
1: Ogambye otya?
0: Kino kintu kibi.
1: Ogambye nti kino kibayita Northern Bypass.
0: Omuntu alugendako oluyingirako mu nsobi.
1: Teri kuvaako.
0: Lwe lusinga bayi mu nsi yonna. Ng'oluguudo olwo structure yalwo baalukozesa emyaka bisatu emabega mu China. Ffe tuyina wano. Nga we lwayita tewaliwo olusozi. Nga musendala bayise engudo munsozi
1: tuna olusozi tuna lulona kala moja tulutekeo
0: nkulaga inti wane kone yunga ti wali wachintu chigana kudugudo kutambula kumusetwe na ibibera nga wali wo swamps munganda bachita batia ebitogo ebisenyi senyi webitio bia kunguru fiona Uganda bakati ya bukati zitaka impeach tongole
1: chere nziza yoku balamu
0: Balam Baluga Hale kyakola kirungi mu nsi enkyamu nti buli muntu akola bibye ebimu ku bintu nga NRM mukulu teyabifuddeko ng'emaze okufulumya abantu abo nti ba minisita ba honorable babaani retreat yaabwe teyabawadde kubooza ensi engunjufu abantu bamala okukwata obuvunaanyizibwa babajjawo okwo mu kubajjawo ne baleeta abantu ababikozeeko mu nsi endala ne bamugamba honorable kati essaawa z'oliko ofuuso ono mukufuko na tukusubira okuba ne procedure
1: emitendera
0: jogendo kugoberera tekitugasanga ensi publicity n'okwata n'olaga ki obuzina bwonna kyovulanga tibakulaga ekintu kyotasubira